wa ogo ni fun olorun loke orun jesu christi oluwa wa oruko mi ni alfa musa de lapola oro olorun ti mo mu wa lowuro ni wa nu we sam kini ti o so pe ibukun ni fun okrin na ti ko rin ni imo awon eburu ti ko si do ni ona awon elese ati ko si joko ni bi joko awon legan oluwa fe ko gbe aye to mo oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe loni pe ko yi pada bi o tin lo loni olorun to te to so e to je ko jisle alaye loni o wa nbe o ma de mu sugbon ma gbe o ni didun re wa no fi lo anu e lo nsasa lo so ati lori olohun yo da bi giti agbesi pado mo gbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti pado wa so eso e loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo olorun ewo olorun ayo olorun o ma ba egbe o de ti ribe o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlorun lo kerun jesu christi oluwa wa

0: Yes, sa
1: ninu emi o lo toju re
0: kai
1: sinu po si
0: ayera yo yes sir
1: emi wa ti ri po si yan bayi
0: adani wa yo so
1: angeli mi ti fa po si yo
0: o se jesu
1: ni bi koko
0: o se jesu
1: o da na
0: beni o
1: mo si po si o
0: yes sir
1: iwi eri re ninu po si
0: o ko jesu
1: a se won lo de lele
0: ayera yo
1: mo de ri o
0: yes sir
1: won ko be
0: kai
1: won ni eni to ni lele
0: yes sir
1: e wo kokoro ile meje
0: ka pese olorun
1: ile meje
0: olorun lajide
1: ninu po si
0: ile meje
1: mo ri kokoro
0: ka pese
1: yes sir kokoro ti mo wo yi
0: ayera yo
1: kokoro moto ni
0: ayera yo
1: oga dila lo ye ka je wo te ma ta moto
0: ka pese
1: tari abi se wa gbagbo wi pe ma bere si ni ta moto
2: mi ami ami
1: ani mo ri kokoro moto
0: ma
1: mo ka
0: ka pese
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: ayera yo ayera yo yes sir yes sir
1: mo ri kokoro moto
0: jesu
1: 52
0: ka pese olorun
1: ninu po si
0: ayera yo olorun
1: eyin eye gbe ese
0: o je gbe ese
1: e ma ko gbogbo ti ma je laye
0: gbogbo ti ma je laye
1: ti aye toju sinu po si
0: aye toju sinu po si o
1: e jade nu po si o
0: e jade nu po si o
1: gbogbo ti ma je laye
0: gbogbo ma je laye
1: jade ku onu po si
0: jade ku onu po si o
1: ma ka dabaru
0: yes sir
1: gbogbo ti ma je laye
0: gbogbo ti ma je laye
1: jade ku onu po si
0: jade ku onu po si
1: kokoro ile mi
0: kokoro ile mi
1: jade nu po si
0: jade nu po si
1: kokoro moto mi
0: kokoro moto mi o
1: jade nu po si
0: jade nu po si
1: visa mi o
0: visa mi
1: jade ku onu po si
0: jade ku onu po si o
1: ki lo se nu po si
0: ki lo se nu po si
1: oku lo wa ninu po si
0: oku lo wa nu po si
1: o ki soku
0: o ki soku o
1: jade wa ba mi
0: jade wa ba mi
1: alaye ni mi
0: alaye ni mi
1: emi mo ni o
0: emi mo ni o
1: gbagbe kan mi
0: gbagbe kan mi yes sir
1: boda ninu iwe ti mo wo yi o
0: abeso
1: won ko awon oruko kan
0: jesu
1: sara awon kokoro moto
0: ayera yo
1: kokoro ile ti mo wo
0: yes sir
1: won ko awon oruko kan sibe
0: ayera yo
1: won ko ahmed
2: beni
1: karimu
2: beni karimu ahmed
1: ayanaga ubi
0: yes sir
1: re akalu fanida
0: jesu
1: emi ni kodola
0: oruko jesu
1: iwa arabirin yi
0: kai
1: mariam latifa mo ti ro ko ya re
3: mo ti ranti mo ti ranti lati fa
1: ta le ni na
3: iyawo brother mi ni
1: eru da ki amanafa
3: ile won ni gbe ile won lo gbe
1: ile won
3: beni mo ni amo ni ya re nje
1: mo ri amo ni ya re na je
3: beni
1: ha ka ku ba di ni na
0: jesu ya
1: gbogbo ni le sami
0: oruko jesu ayera yo
1: alajobi to fi omo re sinu ogun
0: oruko jesu
1: ebi to fi omo re sinu ogun
0: oruko jesu
1: ebi oko to fi omo re sinu ogun
0: ayera yo olorun o
1: ebi baba ebi iya to fi awon me sinu ogun
0: ayera yo
1: to ba fo soke
0: yes sir
1: to ba sami meje
0: eni o
1: eni ye jade laye
0: ni oruko jesu
1: ẹnáwó yìí o
0: ọjọ́ ẹnáwó
1: ẹ ìrù dání kí a bàrà
0: yes lọ
1: mo lọ èdè májẹ̀mú
0: kábíyèsí o
1: yẹwu náta
0: jésù
1: ebiri já
0: jésù
1: aláwọ náà ti rí yá
0: wọ́n yẹ sọ
1: amániyámásì bàbá ìyá gbàdúrà
0: o
1: má ní kí a fàdàrú
0: jésù
1: ìlú náà yá kà
0: kábíyèsí o
1: ìlú àmì yá ti
0: yes lọ
1: bàrú ṣẹkáínà
0: yes lọ
1: ṣẹkáínà
0: yes lọ
1: yàmá náà ti rúfẹ́ni yá sandali yá kà
0: yes sọ
1: mako ti indale
0: kadesi o
1: enje nekede
0: kadesi o
1: dede feru maru atatini

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu oni loni ojo kerin le logun. Today is 2407 odun 2026 systematically mommy ati daddy ko su ina ma nlo bi a se kowe e mommy laju e o tun ti ji si mole alaye ah daddy e wo se se bi nipa agbara yin ni anu lo ji yin si mole alaye ninu awon ojo to se pataki ikan lo ni bayi friday ton je kan eyi won ma pe ni jimo oloyin mi ni ton pastor dekunle epafras woli yin ni ti jo comfort life mission international emi mo nki yin to logun emi mo nki yin te lo so te leso e dide mommy e dide daddy oto to ni ta gbede laaro yi ohun to yato si tana a nbo ni bi pepe mo bo bi pepe mommy e mo bo bi pepe yin e wa kunle wa do balesa a fe jo dupe lowo baba mi oh gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbo mi e ma bo ni bi pepe e je a do bale je a kunle ka dupe lowo baba agbalagba oyi engineer line waste akoko e pe pastor mrs temitayo dekunle ki won mo ba wa gbe soke eyin okay.

eyin emi ojo pipe to so yara idi yara abami bayi loluwa wi enikan ni ah se nu le to fa inta kun daada ile jejubo ah oju dara dara bibeli ni etan ni omo jogo ko se mistake because pe le fa yo tumo si pe won o le so jojubo kin lo dating nkan mo rin ki lara re ah iyara re ile adua lo lohun so pa mo pe kin lo de ti owo wa bon mi to duro si ejo kan be ti npe ni oka ibi o ba duro si lowo ti mo wa ba awon kan sagbele pawo inu ile re ni oyi pada wa kigbe eyin ebora eyin agbara odi te ngbe ninu ile yi mo doju ko yin loni loruko jesu olorun ojiji dide oya gbe won mi loye eisa to ba se pe awa ba won eyan nle gbogbo wo ni so kuso agbara si nka won eyan nle bi won duro si yen oya gbe owo yen lori mo fe setu sile fun o agbara ti nbe lare to fi dabara meji emi ti ojo simi budu abida shanto ba hiya ba di sheto ali abada shanto bosh rekada yada li abada shanto bo li abadush agbara ko ni le lojiji ofa buku ti nbe lare oya jade lojiji adua meji pere loku enikan ni e mo waasu mo ma binu in so iwaasu yo tan lola ase kankan mi lojiji na ni wa keni bi to wa wa kigbe eyin owo aye ti nbe lara mi eyin owo aye to nbe ninu omi ateje mi vada kaku kadile bodosha egboro oluwa

awọ bo ri se nse wele wele wo bi ase se nbo o feel e laaro yi olohun gbe iwo lokoko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi ase to mo pe mi e gba adua fun wa adua kini o tun fe gba iran lai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gba adua bayi eh ti n ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send di into of every dashi radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo jo to denu o mo se gba yin bo mo gba yin bo nti wo na ba ni fi dashi radio program meji o lo o ri n ta n se nle ni e ki gbe eyin owo aye ninu ile wa ninu yara mi sanitize ile re owo lo n fo o fo yara owo won ni o ma fo won o mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni tin ba ti debi tin ba ti five suppression tin ba ri pe woli be buru ma gbe agbara tin be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni tin ba se be mo mo fi ko tin ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye tin be nu yara yi e gbo ro oluwa o e wo nikan bi se nba mi soro bi mo se ngbadua wo ri e bi se nse giri in ti mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo ngbadua ori facebook oni bemi ati yawo mi se ngba ni ago kun oru oni eye n buku kan fo wa bagge brother yen na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo to bi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bag bi ibon o bambi adua won bambi adua o bon ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ran se si shop e eyin pastor ten gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu

ti eniyan so di center meeting bo ni so se o se dagba e ki gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi o rin ti o sele e gbi na oh inside me outside me around me Holy Ghost fire inside me, around me, outside me. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Eni kan ni woli, ki la nse yi? Bi woli re se ri niyan. So ro ba le se soju ori afefe ni. Li ola ma se soju ori afefe. Eni kan ni ki le wi yen? Ni agbara Olorun tete ji. A bere soju ori afefe lati ola lo. Iwo na send nkan sori radio program yi. Ka fi bere soju ori afefe. In to ba ni ko si to kere o ye tewo eyin wo le fe rowo loni so san da mewa ko to da le tori pe nkan kan ola o le le awon abara meji po nu le ki nkan mo sele e gbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si Koto dale lo padi owo koto dale kare oya koto dale ki menstruation lo de gbogbo nto si o oya ma ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya joko ko mi kanle

0: amulu mola agbara ba mo dako ipe adekunle o agbe mi na soke
1: ewo ewo to pada sele iya ni tori e ni mo se se be won wa ni kemi ma fomo dajo mo wa ni mi o le fomo dajo won wa ni mo tun le re ogo yin kin fogo digo so e ma dagba e ni sun kan re sugbon e ni le ku tori e ni mo se ni kin ma wo kan mi loju o si temi lorun tori e mo se gogo yin o bo se jenu o won wa ni ma mi kini ti 40 e 40 ni pe mo mo pe beru mi a kin gbe eyan de lai si ewo o ni ewo ni pe enikeni to ba fo mi leti nu yin ni orogolo etile meta si ni o ti wa o ti gba mi leti bayi o ni o lo se kule to ba ti di agbala ikoko kan wa nibe ikoko oru o si koko na eranko to ba ti banu e ri po pa o bo se de kule o ti lagimo ikoko oru na bo se omi tu jade atejonu ejo yen wo jade bayi bejo se lo bayi e ri ri ba mu ko de le pejo eru ba nba ibe lo ti pe jesu pe sanu mi oluwa lo ba dogi mejo asebi se npejo lo ni yankenu le bejo se ku lonta ni ya na ku lonu le asejo tejo yen ba ku ni ya ma jade laye bejo yen se yu eje lenu tejo yen ku bayi o gbogbe mama re nu le o ba fejo le lo baya igba ti o de nu le iya tin da eje lenu ma mi kilo de sanu wa eyin le jiya lori we ma lo bayi iya ba dake bi ya se dake si lowo o pe gbogbo omo iya e ma bo iya wa ti ka ajeni ya wa bayi lori awon yoku sukun won sukun won sin mama bo dan pada silu eko to ti wa tan ti sti kolo gbaya leti nabule bo se de lu eko asolowo kan ti ma ri ti pe sugbon to lowo dama ase ma ki ma to lowo lojojumo ani e ka ro sa defo lowo lo ma se pam pam pam olowo ani lojo monday lowo ba tun koja olowo sese wa ri na ri lo ba tun doba le fun moto ni defa ba horn ni olowo ba so fun defa pe o ri pe bobo yen nice comment wa nu moto o de ndoba le fun moto a defa ba ni bi se ma ki lojojumo nu e olowo lohun o ri ri sa e ri defa ti o ni se lore deva ri olore ti o se lore o ngan o ri o ya nawo si mi ogun ti o je ko lore ri o loni ogun yen jade laye e jo ta lo le pariwo pe oluwa jala nu ori na ri mi oluwa jo lore ori na ri mi e jo lore mi ori na ri mi amen ewo ni maya lo ba olowo n ba bi deva le pe o su nkan to nso e o le every time lo ma kiyin se ri pe mo ma te pompon ti ma de bi ni oni mi mo na emi o ro ko ka ma te onu ti eni oni ko ri be sa oga o eni nice gan ko si jo to kinkin ladugo e abe ri igbo wa lo gba yele ti togun se lolowo to ri na ri olowo ni o da duro se won si pe wa lo ba ni how are you what are you doing oni okay I'm fine he said close olohun ni se so kawe olohun ko kini si for engineering awon ti ma ko building ti ma ko leun ologun o su osa so de ma se ise olohun ma se wa ri mi office monday lo ba fun ni card asetegun oba se to gun oba lo ase isele kan godo sele ta lo ye ko fa yele ti wo fi rona lo eni yen ma jade laye bayo somebody hallelujah
2: anti come ya e wa gbadura ki e je ma ma ya lara e
3: ami jesu
2: sugbon
3: sugbon
2: o fe ta lo fa
3: o te ti ta mi ni gan
2: ki le so
3: o ti ta mi lo fa yen tele lati gba ti mo ti wa ni school
2: That's one school.
3: Ben.
2: So, on fe fara ni e ti tojo pe.
3: Awon baba gan te ti try lodi mi to.
2: Daddy.
3: Ben, ṣugbọn a pastor to sa lai fun mi on ni enu ara inu bayi ni yan fi nko meje. So, adura ti mo an gba soro ara mi lo je ki
2: iya to wa nwa die je.
3: Ben.
2: Se agbara Olorun ko be yotan bi abi.
3: O ti e yotan pa wa ta mi o fe
2: mo. O fe mo.
3: Fe kankan mo nu aye mi.
2: In the name of Jesus Christ. We go send jade. You are calling here. Out. You demon. We go send jade. Go. Jade lara ti. So pe ibode jade lara mi. So pe ofa jade lara mi. So pe ofa yi jade lara. Eyeyan e shake apa yin mejeje o. Shake apa o. Ogun lo nja bo yi o. Ogun lo nja bo yi o. Eh? Be se shake ogun nja bo. Ibode nja bo wa la nja bo. Aunty, how are you? Se won ti so fun pe o wa nu egbe.
3: Awa sir.
2: Se ale yu eko nbe.
3: Be ni sir.
2: Go. filẹ ẹ wo nkan to jade lara
4: thank you
2: release kini buruku ye ko ni se mo so awon egbe yen iye kan o ti bo nte
4: iya
2: akobi yin ko
5: ta
2: akobi yin ko
5: o wa n lokoja
2: lokoja
5: ko ju bi last week lo se kuro lodo mi
2: okay olorun a fi lokan bale
5: amen sir
2: o ni awon kan to la koja
5: Ebe ni sa.
2: Ola afunisegun.
5: Ami sa.
2: E leri lori awon omo yin.
5: Ami sa.
2: So pe lo aje nleri.
5: Olo aje nleri.
2: Lori awon omo.
5: Lori awon omo.
2: Ise wo le yin se?
5: Mo nta aso ati bata.
2: Yo din la.
5: Ami sa.
2: E lo gbadua.
5: Yes sir.
2: Awon ta ta yin lo fa kan.
5: Be ni koda ti se lo sweet we ye mo lo nbe. Mo se kuro nbe ti mo wale case yen tun bere ge. Blood un jade omi jade be ni.
2: No body.
5: Even ada mi ni le yagbe.
2: Eje.
5: Be je jade atomi.
2: E patan fun Jesu. Tori ofa buruku na tayin.
5: Be ni sa fun kan rin ninu ku mi. Mo se scan asin ri nkan kan.
2: Ki soju lasan awon ota lo gbe sin lara. You demon, your time is over. Wo to jade. Jade. Ah, Olorun lo ni ki ya iwa si bi loni. Eje yen ko dawodo. Iya omi ateje latoju ara stop. Listen. Oh yeah, for me loving. For me loving. Can praise it. Can move. Oh yeah, go to love far gone. But talk on real ugba. Do you understand? Oh yeah, go to love far. Talk on real ugba. Show my pull up on Russia. Am I worried? Oh yeah. You want me to be sorry? Walk on. So most of when. Kuro no system we tori mori. You want to own jobalare. And it own jobalare koma. So we carry. Kuere nisi. Delu di diara. Kilo se fun bo se wa iwa korun e sala kilo se fun oni ni jobe gbina e gbe wa sapa be oni ni jobe tan lara oni ni jobe tan lara kilo se fun iwa korun e kilo se fun e to fi disappoint imule wo lejo ni So, gbogbo eyan okorun lo njade boy o latori e denu aya e denu ese aba mi okorun ku eru e nisin ko si jade lara go out in the name of Jesus Christ be free so ko lo atu mi sile le meje ina ko wa na eje yen ko dawodo Atomi Kodawodo Eji Atomi Kodawodo Oti Po Congratulations Oya Shi Esi Kese Mule Meji Bae Esi Mu 7 times

0: sio asani kan lo fi sio sami elei eni to fogun sio ogun pada sodo e
1: Barugbo ajoba setan lati la ona bayo ta lo fe daduo baba de si ilekun anu ti won asiri atinu ori loluwo ti bere se e lo get sase ti yo didi kan gbogbo eniyan le ba wa dajo sarugbo ajo ni ojo friday loni ni o oni o loni ni ipade na dide bo se ngbo mi yan loni ko si ma bo ibe la duo o ti bere o didi ose kan gbako la fi sise le lori eyan wa ko osan mimu eyo meta lowo osan lenu jo meta yi loluwa nlo pelu wa gbara tin ba fi pray fun yan eran ti arabirin to wo mo fun 25 years osan la fi pray fun eripo ti dolomo bayi osan la fi pray for maternal soro omo leyan odun merin o ti soro e lo get osan eyo meta wa elei ki sere iyanu to se wadi ni o da hospital o da ko gbogbo bi o se sele e wa wo n toluwa so te ba ti get your son meta ni aro friday o se e de mu your sunset kan lowo e wa gbe sori ota o so meta ti ba pray si e ko yen lo le pada sugbon iyo yen la file sori pepe to ba di friday o se to wa nbo lohun le to wa gba iyo yen pada ma jan di omo le ona bayo seta ti de bayi ko se gun mo ko se pe mo e so fe ni ti o gbo ko gbo out of friday ose yi iyo sunset kan o so mi mu eyo meta gbogbo eniyan apade side of a garage ni kilanko junction e bere pe church arugbo jole lo nilu ilorin gbogbo eniyan out to ayanmo re

bella ya to si bebe amia yo meji se yo kan oni won fun ipa gba ballu kan lati ni dije league oni pele keji lori lede Cote d'Ivoire won so nipa ipa gba ballu athletic club o gagagan ni won fi ya je lojo tana pelu meji se yo kan bi nkan se lo niyan won ipa gba ballu fly eagles ile wa nigeria la pe oluko ni abdul mikaiba o je yin temi beta o je bada gege o ti di ni lokiri eyin ti jesse eyin ti Eyin ti Mayo, eyin ti Barca, eyin ti Real Madrid, eyin ti Liverpool, eyin ti Gunners. O da dede eyin ti AC Milan, eyin ti Newcastle, ni tori pe the prince, en gbo mi lowo ta we, mo gbodo kan salaye ti mi. O de papapa, e je gbe body ka ma lo si le okere, ka ma wararo, ka ma tete ni gboro aye niyan. E de papapa o, e je lo sori le de Italy, e je bo je jawe pe, ajo ti boju to bo la la bo gba ni le Italy, won ti je body mi mo wi pe, la won ti battery, ka lo Ancelotti soro, o to di pe won lo battery, pepga dola lori pe tani yo je oluko ni iko agba okuta tori lede ita lo gogogo ni e tori pe latinu osu kere ele titare jena roga tuzo o ti ko we fi sele se je oluko ni ori lede Italy o je wi pe won ti no oluko ni kan bi alara sansan lowo ta waye won ni won ti wa wo loju loju wo lese lese yalla ka lo Ancelotti to je wi pe ko ti le se lowo ta waye tabi Pep Guardiola ka lo Ancelotti abi Pep Guardiola won ni kankan ikan ninu awon mejeje yen o lo se se ki won gbe lowo kan laga sigale je je bi eni ti yo je oluko ni iko agba bo lori lede italu o je je niyan o fa re gege mu nbe lori lede Italy sibe odo awon agba fri yoyo eyin abi odo ki wu mi odo wo gogogo ni mo lanfani lati bale kankan kan si koda mi gatan na tori pe gire agbo je gbe bolu to je mo bibi orilede Croatia won so nipa Luka Modric won ti su share siwaju si eyin pelu adehun odun kan en omo ogoji odun na eyin 40 years of age ele to je wi pe yo pe lomo odun mokanlelogoji eyin 41 years to ba dinu osu kesan odun ta waye o to wo bu adehun eyin lati se be o je gigire o ti ma jon lo ko ma jon lo nenu iko gba bolu ti AC Milan niyan se be ba gbagbe sai gba bolu to koja o la gba bolu omo bibi orilede Croatia na o darapo mo iko gba bolu AC Milan pelu adehun odun kan lori ati pe kire won tun le so siwaju pelu anfani ti membe laye to ti lo odun metala ni papa sere Santiago Bernabeu ti se le iko gba bolu Real Madrid ebe ba gbagbe Luka Modric o lanfani lati gba bolu meji wonu awon ninu farahan metadini ogoji eyan 37 appearance ni sai gba bolu to koja fun ipa gba bolu ti AC Milan yen to si je wi pe o je daada lapa be o ti le je wi pe won ni gangan bi alara bo ti le wo kiri omo amo debo sugbon won de round of 16 idije Coppa Italia won si pari si ipo karun nenu idije Serie A eyan ni sa igba bolu to goja eyin ti AC Milan agba fi yoyo mo ti gbe debe ma ni je beta o de papapa o ti gbe body kuro lapa be yen o dodo won ma se sako bako balele ma se sagbegbegbe ebi ni so je labi farabale ko gbo mi beta lowo ta waye ma se sagbigbi bi ma se sadododo won ti bi we pe agba bolu kan to je odo lenje eyan lati nu ipo agba bolu ele to je wi pe odo lenje won mo so nipa jeje gebre won ti bi we pe en odun medogun ni won ti bi we pe pe ko darapo mo iko agba bolu agba oje ele ti ko agba bolu ti Manchester United ni e agba bolu lapa waju o gogogo la agba bolu ye to je wi pe fese wose ti o waye loni eyan to je olore sore precision laarin ko agba bolu Manchester United o ma bembe ta ko ipa gba bolu Rosenborg o gogogo ni won koju loni o ya to ba leka jadi waziri gbogbo sere Bami mori elapa be yen Jika deni yi Lati ni jwa lafi oluwa baptisho Bami motiri elapa be ma jwa loku sawe
Reverend Doctor Ololade, Latin Ijo, Father Teacher, in Bobo Suru, Lady Lelani, Daddy, I go to my go to Mama, I go to La Tura Modu to Dewa, he showed you one, it's a way in by Jeban Kimomi, like Baby, eh? Who ya bummy dada, bummy? Oh, ye depo ni bobo kora politakle Awa ti computer science Tu ale buwati owa meji loke veyon kan Oje jani yanko bejode Oje jengbe body kuro la babe Ok, eje yanko gugu nage gyoro Yesi yele ti pala watak porongo do Wepe Wala wakon ni njuri Eje neno ikwa baba luti Manchester United Idi abani yato ja wepe O cheche ki won fi pomo logo yi ko wa ma lo ko wa gba bolu eyan loni lara won ti won je ulu ti won je godi mimo e pe won ni jury oni atiri Matis Dili e mo Benjamin Sisko ati asole yin ka da lo gege bi kan ti lo lapa be yen o le mi jeyin ti mi beta n ba ni pe ki ko ko awa gba bolu le ti won te ko le ti leni lenu ipa gba bolu Manchester United yen lati lo gba ifese won se olore sore yen sugbon nitori winiwini ojo ojo o ti gbe body kuro lapa be o yo bere gege o to dori le de Barcelona o dori le de Spain oje lenu ipa gba bolu ti Barcelona o ya gbo mi dada oluwa jojo BB Tech to kari gbogbo le kile broda mi ma jan lo kusawe lo wa ta wa yi won ti video ro mu le de kede ti kede re e pe Karim Adeyemi omo ti a lori le de Nigeria sugbon se nje oju orile de ore se nje oju orile de jami ero wa gba bole ni omo dun merin le logo e ti kede re e pe ti gbe lagbe ta ta gbe ye patawata porongodo e lowo totolo milionu lona moko de logbo iro 29 million iro o gagaga la ti fi gbe o pelu Adin odun marun o gagaga lomo logo yen o lanfani lati towo bo pepepe lowo ta wa yi o di no osu ke fo odun 2031 o to di pado yen kede ma tenu bodo tenu epo se kin gbe yin debe pe wa ta porongodo ta ba nso ni pa ra wa gba bolu yi Karim Adeyemi odun merin to lo ninu ipa gba bolu Borussia Dortmund o lanfani lati gba bolu merin din ni ogoji eje 36 go wonu awon ninu padan toto maamu dini merin din ni adojo eje 146 appearance o lo ni fun ipa gba bolu ti Borussia Dortmund omo yen ma wa se daada ninu ipa gba bolu wuri ninu ipa gba bolu Barcelona na o de gbagba ori yen e ma gbagbe we pe ti gba Anthony Gordon na o je je niyan gege bo se je wi pe Lewandowski ati Marcus Rashford won ti bi ko gba bolu ti Barcelona le eyin temi mo gbe yin debe o de yo gbogbo eyin ti Manchester City eyin na e kede ku alejo le tori pe ati yiyo loju re eyin Elliot Anderson Eji jijo loju re lojo tana o we fe ti gbe lagbe ta ta gboye pele wa ta porongodo pelu owo totolo milionu lona merin din ni adun merin din ni ogofa po milionu lona merin din ni ogofa po 160 million pounds o gogogo le fi gba gbabolu lagbe ta ta gboye gogogo niyan ra gba gbabolu

0: wa soke alaye
1: tani ati tani
0: iwaju tani
1: eh je o kilo ba wa
0: soro soke soro soke
1: e fe ra bread
0: eh a fe ra ta bread fun arale ta bread fun won
1: o mi na yo to re lo ba bi no ki aside bo lo fi so much
0: kilo kan pelu
1: e apa o tun abi apa la emi ati eko o sun le mo sun de
0: she ta
1: just sun ni
0: se ba jo de ni
1: ara o ode ti e ode ti mi
0: wa salaye taya
1: oluwa ti se mi loto to
0: adu wa salaye taya
1: e ko ju wa ni gbogbo aye kare te ti gbo wa loju wa to ni ode o da bi se dada la ba yin e ko gbuna tu pale royin o mo tu o so gun ba e ja jo mo yo mo kini ohun o doro o gbo de kankan kan bo tin ranju ma la na o mo ranju ma bo tin lo legbegbe legbegbe lajo mo ganu si lo ni weko ati lo ni weko elele yo wa kipo bi isale je lo fu bi isale kun na mi jeji ta jo popo na le ngbo mu wa loko kejeji e gbo won ni eni tun wo iseju kamani o iru feyan be
0: eba
1: pele ti omi ninu ni eba
0: eni o seju akan ni yo pele ti omi gegede
1: eba o to fi eba kan mo olorun waju oye wole lo ko temi ti a oni ta won ni tan ti oda ti wa n gba oja
0: the most gentle lady on here kilo bu eje
1: iro ko si ma boro ebo
0: kilo de
1: ani o ma boro ebo
0: waya kan gbe
1: go do to mu ma tu se
0: o
1: ndola yin ka okay la o ya tempo to cool o bi ka die to le o bere gege awon iwe royin to ba wa so le futa ro to ni o po lo janan melo la fe ka ninu yin adipo le ni nation bembi leadership bembi nigeria tribune bembi vanguard bembi oju opo channel house won gba be koja loju ma to ni o mi me body je ka wa la le ma awon iwe royin to ba wa so le
0: channel C le ni o ti koko se kini ko le kun ponchi yo tele na the nation iwe we strange yo the nation ah kilo de yo tele won fun mi tele ni
1: e vendor ti tari e si ele ni niyan mo mara bi goli
0: ah ponchi o be nbi daily trusty ponchi
1: ah
0: the guy dem fun bi amo tun ni strange one ni kilo de to nla nu le ba o ja panu de se se nbo
1: no la liga ni o ya mu
0: o da
1: be wa bi
0: eje mu
1: all right
0: so ji opo channel si la ro teni
1: se
0: ri ile ejo giga apapo ti lu abuja won ti ni ki won lo fa so pempe ki won lo fi roku oba awon gidi gan ku meta kan leleyi ti won ni ki won lo fa so pempe roku oba titi ti ojo won yo fi dale ti sa won fi kolegbe eleyi ta mo si life imprisonment iyin o fun esun ijinigbe fun awon akeko fun awon ti won ji awon akeko ati oduko ijoba ibile orire gbe nipile oyo se ri awon gidi gan ku mete itoye oruko won ni Abdulrazak Umaru ti gbogbo eyan mo si Abu Khalifa o Abu Khalid omo meji lo da ipo bi Yunus Musa ti awon eyan ti mo si Yunus bin Musa ati Samsu Adamu Sani ti awon eyan mo si Abu Itisa won wa te waju o won ni ki won lo fo so pe oko ba ti sa won fi kolegbe tojo won fi dale si won fi ma tepa si won fi se be lojo lohun ba ni pe iyun life imprisonment won wa ni saye o ti bere lati ojo ti won na wa gan won e woju opo channel se ni mo ti ganu si royin yi to ni e stop se be
1: ada stop se be ni royin ti o mi de tin de gbinigbin lori odan leyi to kokko na wa gan lori iko won ni okile akobu ki mo ra won be o o di wo ninu ya ra iroyin ile se wa kilo wi
0: okele akobu ki ra won obe ti o ba nse obe day 3 iyan ti ma fe tan
1: ewo ni obe day 3
0: to ba kokko se be ni oni ra won to ba tin di day 3 ni family house
1: okay won ti bo mi ja
0: you understand
1: o
0: le ra won obe
1: ko ye mi o
0: obe day 3
1: o di wo ni ya ra iroyin ile se wa lojumo to ni o mi ejo de mo pe igbowo mo ti si so loju egun iko esu alabo kan leyi ti o mo gbe na woju iko awon janduko ta mo si bandi banditi aloya erimo ni ipole kwara o be lo jawe aki wowo oloye sunday adeyemo ti opo ye mo si sunday igbowo igbowo osa owo baba adami o mo ti jade si bombo bi o tin salaye oro lorin kinwin bo tin kepe to lori tele mo ati gbe ati we atagba ni ipole ko le pe e ja fi oja kan soso e ma ja fi segba no e ja fowo sowo po lati fopin si o to ni se pelu iwa janduko ni ipole ko ra o o fo kenke oro un sigbura ye lasiko ti won si so loju egun ikokan yi ti won pe ni iru ekun security network leyi ti won ni eto ohun lo ma wayo nile igbomina yen igbomina house leyi ton be nilu ilorin gege bi oloye sunday adeyemo ti opo yen mo si sunday igboho igboho osa gege bi o ti wi o je ko ni mo bi pe pupo ninu awon ti won je agbodegba fawon iko janduku won yi pelu erongba lati ma ri owo gba lati nu ohun to ni se pelu isele ijinigbe ipani nipa ifona fasu bi eni pa jabogun oni laipe laijina oni asiri gbogbo won ni o mo tu sode o be lo je ko di mo wi pe digbi bayi lohun ma wa ti pe ohun ma ti se to be lohun ti gbaradi lati gbogbo igbo oba eyi to nbe papa julo lapa ekun gusu ipinle kora te dori ilu baba nla lo silu eruko to bi dori gbogbo awon apa ibe kan leyi to nbe ni ipinle yi awon gbo kini ohun yebe yebe o gbogbo iko janduku to fori mo sibe e gbo tefe tefe la won le won danu o gbo balance dabi yara lo ile ise wa lo seri e la ro toni omi
0: igbo keji are orilede nigeria o si lo o ti rin ajo kuro nilu abuja o ti wa nile bene baye fun akose ise ko gboge gege bi atejade to gba ti owo eni ti o je olurawo pataki leko eto iroyin ati ore to lo style un watcha won je ko di mimo won ni se ti ma lo siwaju awon gomina mefa kan ati awon agbagba leko eto isejoba lati lo si ile bene won ni won lo ma se abewo si oju kokan eleyi ti won pe ni glojigbe industrial zone eyin oni ile bene won ni lati lo wo bawo le se nse ba ile ise ipesi aso yin bawo le se nse ti o fi n gboro si won ni gbogbo awon nkan wonye ni won fe lo lati fi mu igboro ba ile ise ipesi aso lorilede nigeria iyan nigerian textile industry won ni ki won lo wo bawo ni le bene se se aseyori re ki won le lu awokanse o lati fi se igbelaruge fun ile ise yi kan na ti be lorilede nigeria ini won ri the punch lo ni abere ona ki isina
1: oke ilaye opere gege kini won wi kini won so ni gboro aye o o tun lo lokokan ejeje o di won ninu wero in Nigeria Tribune to jade lojumo to ni won pe ejo oselu ADC mo tiju oko oro lu are bala Ahmed Tinubu o won ni suke leto beregede eyi ti are Donald Trump leyi to ma ko si o iyan o mo ni iyan o mo so wi pe ko ma fi dire mi o ni bi eto edibo gogogo ti o waye lodun 2027 emi ko mo so be o ejo oselu ADC lo tari oro be se ti gbo are bala Ahmed Tinubu ejo oselu African Democratic Congress ti ape kuro re ADC ni won ma ti jade si bombo loju ba to ni o bi won tin fi ogbagbo ro gbale oko oro ti o fo glass po ni won ma fi ipatalari se ti gbo are bola Ahmed Tinubu won ni egbe wo eye wo e fi wo loko kejeje won ni ti letter feregede eyi ti won ni wa o lati odo are ile America wa si odo are ile wa iyen are bola Ahmed Tinubu leyi ti o se afi o wi pe are ile America won lo mo mo riri awon igbiyanju loko kejeje yi ti are bola Ahmed Tinubu leyi ton sa lati mu ki nkan ko senu re lagba eto abo orilede Nigeria egbe osilu ADC won wa koroju won fankun jagba lemu o won ti to soke won foju gba o won je ko di mo wi pe suke leto won o mo so wi pe ko mo fi dire mi o ni bi eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 nigba ti won soro lori oro un ni ojo gbogbo to wa ni ti se alukoro apapo fo egbe osilu ADC lorilede ye malam Bolaji Abdullahi lo mo fokan ki oro si gboro aye o oni kini ohun suke yin o mo tumo si wi pe ki are bola Ahmed Tinubu ko mo mo fi dire mi o ni bi eto edibo gbogbo ti o waye lodun 2027 oni leto hun iyen o mo se afihan bi nkan ti ri o lagba eto abo orilede Nigeria oni awon mo orilede yi gangan ni won mo le so bi nkan ti ri lasiko yo oni papa julo awon ti won si nbe nigbekun awon atilawe papa julo ni ni ipinle Borno ati agbegbe Kayama ni ipinle Kwara tovidori ipinle Benue atawon apa bi kan lorilede Nigeria oni kini ohun o ma nkan ni lomi nu be lo nkan ni lomi ita o gbe balance re abi egbe oselu ADC ju oko oro lu are bola Ahmed Tinubu lojumo atuni emi ko mo so o Nigeria Tribune lo tari oro be si gboro aye lojumo atuni o
0: eni to ba ba wari awon wa o ajo amo gbo orilede Nigeria ti kede pe awon wa okan lara awon o to je omogun eyin o private Muhammad Yusuf Amutu won ni a nwa be ba ba wari won fi esun ko mogun ye e pe ohun lo wa nidi tita awon ohun elo ajo mogun fun awon iko agbesumo mi ati awon odaran mi ran atejade eleyi to gba ti owo igba keji alukoro fajo mogun eyo meja oluwa tope dokasi aluko jade o je ko di mimo o ni se ri osise mogun ye ohun lo nsise ni oju ko ipese awon ohun elo ajo mogun ta mo se Nigerian Army Ordnance Kits Factory ko to wa di wi pe o ko sa dede pora won ni osise mogun ye ni iwadi o fi han wi pe o pora lenu ise re iyen ni ojo keta osu kefa odun ta wa ninu eye be ba ba wa ri awa o private Muhammad Yusufu Amutu se wa ri iwe iroyin nation the nation lo je ko di mimo o ni bi ku ile oba pa ni today is impossible to pay person today is impossible to pay person idea is needed
1: ah o te wa okay e wa lo gbe jade
0: ni mo fi result mi hun
1: ah okay mo ibo te ogbo eni to lo lo soko to ni ah egbo ohun pe irin o to wa dele to den kule to fese te oromo di yan mole baba ti re yi to pa loko eyi to pa lekule le nkan odi wo loju opo tadeus to jade loju oto ni omi ni gbaradi fun eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 lori kuku keke kuku lagbo oselu mo ni o egbo bi e tin tari oruko awon egbejegbe gbe oselu bi e tin yo kini on kuro yen the registration of political parties kini on lo ma sese o ki o mo akude ba eto idibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 emi ko mo so be o baba Femi Falana ti won lana irele awon gaga ni won mo fo kenke oro si gboro aye o agbejoro aja feto omo niyan ni lorilede wa Nigeria baba Femi Falana ton lana re baba mo ti jawe aki wowo o gege bi o tin je ko mo wi pe kini ohun ko mo daadun ati wi pe ko lanfani kankan leyi ti o se o fun eto di gbogbo ti o waye lodun 2027 pa pajilo bi won tin yo oruko awon egbejegbe gbe oselu kan kuro wi pe won o ye be ni won o koju osun yen disqualification of political parties oni kini ohun no ma sese o koko ipalara to lagbara gba ba orilede wa Nigeria nigba ti baba Femi Falana ton lana re le nigba ton fo kenki oro hun si gboro aye o nilu Abeokuta sololo ipinle ogun ibe gangan lo mo ti gbe oro ohun jele lasiko ti o soro ti o si ndani leko nibi akase eto kan ti won ni egbe awon oniroyin le ti won se agbateru re ni olulu ipinle ohun gege bi baba Femi Falana gege bi o ti wi o o je ko di mo wi pe o se pataki lati ri daju pe egbe jegbe egbe oselu ni anfani toto ate to ye labe ofin lati kopa nibi eto edibo won ati pe bikini ohun bo ba lobe opolopo ipalara ni oko ba ito isejoba warawa papajulo ni ile adulawo lapapo ogo won lasire abi omi oju opo tanels lo seri e laaro otuni fa
0: ninu boss oko ero egbe egbe awon elesin igbagbo ta mo si Kano lorilede Nigeria apagusi wa oro won ti tako igbese ile igbimo asofin lewa lati da awon eyan lowo ko lati ma ma se wasu ninu oko ero egbe Kano ni se ri igbese ile igbimo asofin ye o le je ife to eni dun ni fa won mo ile Nigeria te ba gbagbe e ri pe mi na awon mu wese ti igbo yin lasiko mi ati paitop wi pe ile igbimo asofin lewa won ti se be won ti tari iwe abako to npe fun wi pe
1: ba ti ri kanu we royin ni o
0: ba ti kanu
1: okay lai
0: be ni kani ti o ba nse egboju ayo soke gbagbagbagbag
1: emu meji emu kan fun ayin emu kan fa won mo
0: aga mi lowo egbe o ti tari oni tabi awon ti won ba nse waso ninu oko ero won ma so wo itara egberun lona adata naira won ni gbogbo awon ohun ti o le ma di awon ero inu oko ero ti o le ma di won lowo awon ofe ninu awon oko ero lorilede Nigeria se wari nigbati won fo hun si oro ye eni to je alaga egbe awon elesin igbagbo lorilede ye apatiku si wa orun bishop Barnabas Akinsaya o je ko di mimo o ni eje ise agbeyewo iwe abayi dada ko ma ba fi eto awon eniyan dun won o ba je ko di mimo ninu iwe reyin the punch to jade lojumo toni eje review kini ye tori pe iwasu ninu oko ero eto awon ile Nigeria ni
1: okay eh awon egboju ayo soke nko
0: eh awon yin o ti soro ti o ti fight ifun awon
1: okay mo meji
0: driver
1: e mo meji
0: e le mo se e ma ko ma dun lowo ese bayi e le meji la
1: o ti po enu mo
0: le e le merin losan abi do ba gbe ko yi
1: a bere gege o di wo ninu wero yin the nation to jade lojumo tun ni omi bo ba mo wo ske ye wo ni o tele o won ni are bona meditinu bu mo nti mu imugboro ba ekun omogun orilede nigeria sin meje lototo bayo be lo buwo luka wi pe ki won tun gba egberun meji din ni ogbon awon osise omogun senu ise o are bola ahmed tinubu ninu egbiyanju re lati ri daju pe nkan senu re lagbon eto abo orilede nigeria baba mo ti buwo lu o wi pe ki won mu imugboro ba ekun awon omogun orilede nigeria kuro ni mejo ki won so kini ohun so waju ko di meji labayo be lo fi owo si gbigba awon osise eyi ti won lo bi egberun meji din ni ogbon niye iyen 28000 addition personnel someone e kan je ka loju na ti daju pe eto abo orilede nigeria kini ohun o mo tun ru gogo si o ninu atejade yi ti won bi lede gan borogba ti owo eni tin se oluro pataki olubadamoro pataki leka iroyin ohun ilana amotele si are ile wa ni ojobo o iyen bayo onanuga ohun lo tari oro na si igboro aye o gbo balance re lo ni soki the nation lo seri e laaro tun ni omideja lo taja ti a o neta papapa bi o gan eyan ara le
0: e ka polowo oja iya kilo de bayi kilo se so so ke bi alaye
1: mi o san kankan
0: a nbo
2: my daughter since I arrived this your house I have been sleeping like a child wait what kind of magic mattress is this
3: uncle it's the new Vitafoam pillow top range
2: pillow top You mean the pillow is part of the mattress?
3: Yes, so it feels like sinking into the clouds on top with steady support underneath.
2: Yeah, if they carry this mattress to my village, no one will wake up again, no?
4: Experience elevated comfort with Vitafoam's pillow top range featuring Vitalux and Vita Helix. Thoughtfully crafted for indulgent softness and deep supportive rest so every night feels beautifully luxurious.
5: Vitafoam.
4: Vitafoam, the fine art of living.
6: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
7: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.

0: Ta e ka bo pada lati e ka ipolowo
1: oja wa of the advertisements place oh the tesiwaju
0: kini nkan to so je ka wa ra le gbo on to
1: welcome back from the area of the advertisements place she ko jora won
0: welcome
1: back from the area of the advertisements place
0: agba kan oda eh omi de iwo na lo mu royin welcome from the area everybody
1: ejo mo ninu wa ro yin de ni trust to jade loju ma tene ejo bi a ti je ko di mi ma won ni oko oju ofurufu ti ilu enugu kan lo se be ya baraku oloju ona to si lo bale si papako ofurufu ilu beni eyin loja ojebo ejo bi won se je ko di mi ma ni pe dido oko oju ofurufu ye eleyi to sina to ku oloju ona re yi lati ri awon ero oko oju ofurufu ti won je meta di ni 50 ati awon osise inu oko won marun won je ko di bi mo pe ko si

Eje kama shebe ma kenye karo kabo sori eto utakwe ni eba wadasi ni koni da mundi te 8.7 FM hi lori lori eto laro eto ni hama shebe eto jire rolori kukoro kan kege bieti shimo ipe eto eba wadasi bugbo jojimo oro nyekwa wa ubiri nyekwa idile ati lono tawa ubiri na ufibu igbe ya yero ulo untama ngbe ya ulo eto ye ni bugbo jo mejo mejo every Friday 10 AM to 11 AM omi don hola yin ka jani ajibade loruko temi lekan si o je ki lohun ta ma gbe yewo lori eto laro ye a ki wi pe lasiko ta wa ye awon omo wa won ti wa ni isimi won ti wa ni gbogbo n ta ba si nse patapata ni won ma ri bayi iru apere wo la fe fi han fun awon omo yi nile lasiko isimi ti won wa yi opolopo awon ile eko lana ode oni ati ni bi Wednesday Thursday maybe some nothing she end of the year party won loni ni to tumo si wi pe gbogbo pinpin eto eko totam o ti pin loni ojo jimo awon mo si tin wa nle pelu awon obi 247 ni gbogbo akoko wakati ati iseju lose to koja ajiro lori ohun ti awon mo lati ko lasiko isimi what they should learn during this time sugbon loni e je ka wo nkan kan to se pataki ju ohun ti won fe ko lasiko isimi lo ibere mi ni wi pe iru apere wo le fe fi lele fun awon mo yin lasiko holiday ti won wa yi iru apere wo le fe fi lele fun awon omo yin lasiko holiday ti won wa yi awon omo won ti ko eko bi ati nko bi ati nko ati bi ati nka ninu yara ikeko o wa ku eko bi ati ngbe aye bi ati wu wa si ninu yewu awon obi won bayi leyin ti won ti lo ko mo ka lodo awon oluko ti awon oluko si so wi pe isimi ti de fun won ki won tun to bere ipele eto eko to tun kan bayi ipele to kan isimi yi wa wa fun keyin obi wa ko won ni bi ati ngbe aye bi ati nraye gbe bi ati nraye lo isimi yi wa fun ki ewo isi awon omo ba ti won so wi pe ke ma wo isi awon omo yen awon na nwo ise tiyin na directly or indirectly mo ma se lalaye fun wa ti oye wa yekeyeke mo nbo

0: Ọ̀rọ̀ nipinle Kwara nje yin te loro pokini ohun o fowo ba eka eto oro aje ipinle yi
1: o ti di dandan
0: lona wo
1: eto abo ogodo fowo ba eto oro aje ilu bi insecurity ba ti wa awon agbe ti o lo soko se binu gbo won tin dako emi na loko ege ogbo mo loko ege mi o jina die to be yin te u tin lo be mo bin ba lo beti ma lo le wu ege mi jade ti mo wu jade o se se ki mi atawon family mi lo ma fo oro nje mo amo eto abo ti o si ti o da ti o mo yen lori ko je a le debe lo le wu ege in to ku to ye ka tu fowo mi ta tun la po se awon la tun fi ra onje to ye ki ta nje ninu ile instead ka ma fi eleyun ka ma fi se onje so awon agbe ti won loko won o le lo mo banditi ni le oko ninu oko awon pete to lo wa ni ka na o ni agbara ati mo lo de din ta ba wa ri se nbe won mo wa ta lo gege faralu so eto insecurity o fowo ba oro aje wa gan ti oni bayi lo mo pelu ele ti mo si yo ba be ba ti ku nu se
0: ise
1: ti buse eto abo fowo o fowo ba ona ati je ati mu aralu ki jobo dakun kan ba se to
0: o da comrade mufta o arumaradu eja tun lo sori koko miran awon kan gbe oye enu kaakire bi pe baba soro nipa awon ise idagba soke loni ranran pe kini ohun o fe fi si apa abikan lo papa julo pe opo olopo ise idagba soke aarin gbungbun ipinle Kwara ni awon ise ohun po siju owoja kini ohun o fi taratara de awon ese kuku oju wo leyin fi wo ati pe oju wo ni egbe oselo PDP oju wo leyin fi wo
1: e seun atokun seyiro ile ti ebere yi awon to je other senatorial district won tin wa daada lati pe kan wa le allegation against the present government won tin wa lati pe kan mo le complain lati pe kini se Kwara central nikan ohun lo form Kwara ni to fi je pe Kwara central ni kan le focus awon gbogbo nto nje a gigantic a project te focus se central nikan Central that one story na central yi ki to wa se gbogbo central na mo ke central comprise local government ni Ilorin West Ilorin East Ilorin South ati Asa e ti ga tin sin oju kan la won pye that one story na no to ko si te ba de amodu be lowo ni sin gbogbo wo Kwara nbe na da si
0: ki le ri te so be
1: ati ba ri awon se tin won se nbe la won se to yo ko local kiri ko mo lu ogbadun nbe
0: ṣugbọn won se awon won sa awon akitiyan lawon ese kuku na
1: interlocking to pe local government yo ko mo se ise local government ni interlocking ko kan state government ara so pe ba ja ni so wa ni emi fun mo ijo kole yi gege be lodo ni mo gbe interlocking la dubo mi lato do yin ola nka ibrahim tuko ko lo mo joba je fun ana lati aroma adulohun a si na dele apa okagi interlocking to si the best interlocking system to ala diwo adiwo ni woleni gbo ti mo wi the best interlocking to ala diwo ni woleni aroma adu titi de apo kagi to fi lo si tejidi ni to fi lo si digba ni le gomina lo wa tori pa wa la mentor kan wa fura wa eleyin ise local government ise lo deni ni awa la gbe wa so bo ni state government e wa gbe gba tele yun sele te emi ti mo gbe interlocking wa ki government ko wa jade ko wa lohun se talking bi kan se mo ki mo wo pe ah sawo le mo ti won se bon tin so fa
0: agboye eni so nle
1: so ohun ni wi pe bi o ba gbe de be le ba tan ka fun wa ni achievement awo ni faramo o so gbogbo ru kini yi ta wa so yi to wa ko central yi nje o lo sawon central district oku so lo be ara le odahun to ba dajupa tan ma npe wole saara won achievement yi saari lofa saari lo mo aran saari ni patiji saari nkaya ma saari mbarutin saari nworo to ba lasiko wa ta yin ma npe wole won ma be amo major achievement joba yi le ni Kwara center ina lo po si juju sa won to awon center adi stoku se awon seyin ni
0: ṣugbọn lọpọ igba awọn ara ilu a ma pe sori eto lọpọ igba pe won si ma lu ijọba logo enu pe awọn ri owo ja isakoso isijọba to nbe lode ni awọn agbegbe ti won
2: se mo pe are mo so yin nisin pe elomi wa laye yi to pe egbe tin si ko baje fun eni won gangan fun are o peju ko baje fe egbe tin si lo
0: ki le ri te so gbọn
2: idi ti mo fi so be ni pe ara mo te so pe won so pe awọn ri achievement bi kan yi ara won ta lokin ti mo nka yi ni won so interlocking ti ko me da ma dugbe to gbe da dugbo re so be re se gbe interlocking wa so do mi ti mo wa ka gbe achievement achievement state government so ti yesi eh wo government ka na ta ba fe pin a pin ni bure la re ni ko wi ko bo ju kan ta ba gbe kan si bi a tun wo pe kwa south ki la gbe si be ta ba gbe kan si bi a wo pe kwa north ki la gbe si be eh gba ti governor abaka bukasa ta gbe kwa su wa nigba won se kwa su si mo le tetan se mo ke mo le tete mo ke kwa north ni eh abi mo le te won tun mo pe e wo da won gbe lo si si kwa south won categorize mo le te nigba yen na won categorize under emirates ohun la fi gbe ko major main campus si won si mo le te won tun wa fun won tun wa site kan si kwa south ora ko wa ni osi won tun gbe kan won tun gbe lo si kwara north ama won yen ni governor afata amodo ri pari bi woko ko government ohun la won wa nse leni won wa npo we ro kan fun wa pe awon la won se kuasu
0: ora e to ra ni pe soju opo le fun awon ara le kan le lanfani ati pe wole dada bayi eyin ke tu se royin mo wi pe omo oye ti yo dije dupo fun ipo gomina labe pepe pe o se lo PDP nipele kwara oni me ro Sulaiman bola kale kawo ati igbakeji won iyen Reverend Cause Fawenu ba tin gbaradi fun eto gbogbo ti o waye ni odun 2027 papa julo nipinle Kwara bo ni egbe oselu yin bo le yin se ngbaradi fun eto idibo ti o waye lodun 2027 nipinle
2: e seun atokun
0: se de tin ko mbo na comrade ki lo mu egbe oselu PDP pe irupo wi pe oni mero kawo ati Fawenu le fa le pe awon ni ko won le waju gege bi omo oye legbe oselu yin kan nipele
2: e seun atokun kin to wonu ibere yin yen kini kan sare so si mi lopolo ni sitin gboro mo yen nana
0: okay
2: ni aipe yi oda ko pe inu kan na yin na ni ikarara awon boda wa be ni adewole ward lati adewole ward won wa sori kan yi ti won condemn government ana won tin cite yi adewole as an example pe adewole wa o ko si nkankan ti achievement kankan to wa nbe lana ju pe a nfi tanka a nfi ngbe omi wa sadugbo lo nto je ko yo fowo ba mlemi wi pe ni jodo lohun emi gangan ni mo wa ni agbon mi kini yi tori mi mo nri di tanka kaakiri gbogbo adugbo lo to la nfi tanka gbo mi
0: ki lo bi a nfi tanka gbo mi kin
2: yo da fun yin a nfi tanka gbo mi jodo lohun ngba ti ko mo governor Afata Hamad de tan fe bere reticulation won fe bere awon reticulation yi a opposite re de gba won na on be bridge gradually mi se n pe ko si be yo se gbele awon tank ribiribiri awon pipe ribiribiri kan be labele ti o affect awon kini yi wa affect awon pipe tin supply omi papa le to wa se adewole wo titi wa lasiko joba titi wa be ba de kuntu awon kuntu wa won ni amu won ma mu cup bayi lenu ero lati mo fi bo mi ni ni lati kojoba ti wa awon gba ti nkan yen de ti won ti cut awon pipes yen pe in to da la ba se fun lu amo fe affect kini kan legbe kan na so pe kini mo je measure wo la tun put in place for awon ti won awon ti won la awon ti won saba ara mu yi ki se pa fi bu won daada ti ba se fun won ni oje ni oje won la mu to fe le mo bu bi lenu ero ngba ta wa ko ta won kini ikile kini o wa je se won gbo mo ro mi mu joba wa dide pe adugbo to ba kan ti kini affect a mo gbe omi lo fun won pending the time to fi fix awon kini ipada ohun la fi n fi tanka gbo mi ka ki almost gbogbo ta gbo mi lade wole njoro lohun emi ni mo nri di tanka ta n gbo mi lo si gbogbo be won ni joba wo so mi mo so fi categorical leni pe lade wole ward leni ade wole ward ni governor ti wa amo governor to wa mi leni won o ti si omi to ba ti se njoba wa ah momo ye bo o to ti pe yin ola nkan Ibrahim o tu koko wole eh bo river
0: eni so le
2: iye bo o to ti ye bo ajira bla nkan o tu koko wole ah ele ta so ye n to so won na yin dada ni o bada wa na si ni ama fi kele pe a fi bu a kan fi correct impression to ni te ma ti pass jade ara le ti gbo a gbiyanju ade wole lasiko re o mi bo every nook and cranny a se se bo mi nbe la o ma du se bi nbele leja se bi nbele olojo
0: titi di oni
2: nbele disin nbele babadan ladeta oh oh atakun si
0: ko lu mi sole
2: ah are mu abi mo tin wi ni
0: eni sole
2: meji mu osun
3: odun ko di olowo na
2: ko se ka lawo mi ta se to pe ko si wahala omi leyin gba ti let project ti pa ta ta ta ti fit gbogbo nkan iyin un wa ni o to ki enikan ko ma african dem wa pe eyin lade wole tanker ni won gbe wa tanker mi na gbe wa ngba ti ta fe affect awon iyen lapa kan ta tun provide solution lapa keji o ti tun de ri o ti tun ja ki wa pa si ibere yin ko sa wenu ati engineer Suleiman Bola Kaleka wa gaka ah eri pe akoko ta wa yi ko si nkan kan ti awa PDP nse inu wa ndun ni lopo gba a njo a nyo sugba ati le gbalu to ba di bi ago meji la nejo election ati be si ma gbalu ta ma jo ta ma yo biuti inu pelu ku tolorun
0: ara e ja sojo
2: nbo iti a
0: gba ti pari
2: na yele iti pari atoko
0: o je lo ni
2: ka so je lo ti lo ka wa le ni suru wa di ede dakun
0: o ye ni se
2: processes to provide enyin la kaleka wu kaleka wu ati ko so enu in to dun mo gbogbo olu ni because enjina kaleka wi ore o se joba ni ohun gaga fun are o se joba ni o se local government o se state o se federal lo retire si ni ria electrical agency as director ni be so omo wahala wo lawon o se joba n face lati ese kuku to fi de federal to ba de be in ti ma nje wa lango se joba yo koko address e na because workers friendly ni eh gbo mi ye
0: eni so le
2: eyin akareka wo ta so yi gbogbo committee do fe re tori pe kini bi to wa o lu agbara re lati awon communities lowo
0: gbogbo won ti e fun engineer kawu ni nickname kan tan pe won ni
2: baba nepa ibi be tin bo ronu
0: e bo lo se ri lara eyin
2: baba nepa to awon towo ni won fun ama wa inu won wa du pa o ko to da yi o wa nbi kan ngba se bide bade aba o te o gba baba nepa eni ma tan si da sinu aye yan se ko to ke yoyin eh gba mi ye
0: agboye
2: se ko to ke yoyin kawuka kaleka wa tan ka kiribo communities internet ka ki gbogba gbegbe o tan ka ki gbo central district o tan de kai ama o tan de bauti o tan de patiji o tan de edu o tan de lafiaji te fi fun loye eh bo eyan tena kakiri kakiri bi kon fun loye pe asking lafiaji imole ni jebe imole lafiaji se eyan se kankan fun won ni lafiaji won fun ni asking lafiaji o tena kakiri ni bo se tenko central lo tenko north be lo tenko south be yin wa je ki eyin na kun e ba bla kale kawu ko je itewo gba kun gogo ara ilu eyin legbe kan atun wa joko sun ato ko ta lati fi se won ni mi te jasule mo da kala kawo ato ko e ja mu refen koska fawenu yi iyen daada ni be fe ka koska fawenu christian ni won ti secretary ka christian association of nigeria ni kwa state yi ri nigba ti won se ari bi won ti se ke fe ki wa lo se re laarin muslimi ati christiani nigba na olorun afa kankan le nilu wa ti omo refen koska fawenu o si bo tori pe kini bi wahala jabo avese le lewe kan cosfire nu ti debe bi wahala extra avese ni bi kan cosfire nu o ti debe ohun lo da oro a mo gbe muslimi ati christiani a mo gbe won si radio pe e je ka jo tatepo ka jo so kan awon ni won wa mejo na wa behind there let me ri ti muslim ati christiani mo fin wa si radio ta mo fin wa pitch peace ni luwa yi refren cosfire lo wa me Olorun lo mo yere masalasi ti refren cosfire no ti fo wa re dasi pe ah masalasi le nko yi se won le ba yin dasi awon mo kan se video njo ni na hun won awon ko masalasi lowo awon si riri refren cos to de o ti be lo pe ah e dakun ti o wa ni dija se won le ba yin dasi awon ni ah ile Olorun ni Olorun le yin sin o la de nsin ba baba adasi awon ni gba won ni gbawo ba baba won gbawo awon tewo ya en fe nko so adasi ba won dasi o tun ba won wa ran mi tun ba won dasi e wa niyan to da gbogbo muslim communities wa dide ni Kwara South pe ah e Kwara PDP lote yi in te mu fun wa yi in to da ni to si je tewo gba kawu fawenu is a go 100% ni election ti nbo wa yi pelu ogun tolorun
0: o da se awon le soju opo le bayi
2: baba
0: come ready oro keyin ara le eyin te ngbo wa nle asiko ti to bayi keyin na o pe wole mo wa fo oko lo nbe yin be ba ti pe wole esun ko ni di apoti radio yin oko yin be ba ti pe e mo soro ko ba kun gbe ko be ti re mo se akolo ni tarata seni keni ti a o ni ta won ni ta nti oda si wa ngba number te lanfani lati pe sire oju opo whatsapp line le se wa na nbe nbe sugbon number te lanfani lati pe sire o 0913655695 whatsapp line le se wa ri 0913655 6864 Hello, Tani Mbembeu. Hello. Eshemwo konyi. Ah, ojo opo bi eduro siun kini ohun. Oruko bi asonu apere ni egbiyanju ke tu kini ohun. 0913655692. Be ba ti pe wole esoko ni di apoti radio yin ti te riun. Ki ma gbeji ka le gbo agboye ara wa dada. Hello. Olo ni ba wa to.
3: Eh ni tan dubugbe o.
0: Ami tuntun.
3: Mr. Ilese Diamond ni lana.
0: Ami Olohun o ko yin.
3: Taye loruko mi lati ojagboro.
0: Taye lati ojagboro.
3: Eh emi ru egbe PDP kan ma ro rara o. Eh le wole o.
2: Eson.
3: Eh le wole e kan tara yin ni o. E ma ro o.
0: Oda e seun fun iwoye tiyin 0913655692
2: iwoye titi won nu baba ba si gba pe ru pe baye e mi star ba fun won pe e ki mo so kini kan kan mo le lo mi nbe to pe egbe tin se ko mo baje kaye ti o si baje nbe be no lo yin so pe ni yi bi be lo se bi o mo ni nbe be se ti ga tin se so bi pe baye ba nwa ala so pe gbogbo ara lu yin yo lori ntamu en kan so pa le wole o di jore
0: oda hello
4: e
0: ka ro e seun
4: mo ki olariwaju
0: e ma seun
4: da kan yi o ni ta o fi lagbara olorun
0: ami olorun
4: mo ki alejo adu alo kun yin egbe yin eh olorun ni da la kai won oru
0: e seun
4: buruko temi ni afa se di lati tanke ti odo
0: an bo yin
4: seri eyin pdp eh olorun ti gbadu ayin ti ton ba de di gbadu ayin yen na mo nse fun ni o won ni ta to re gbawe ti tun jo san e ma jo sa o won yan sa jo afun ga mo ti mo na ti mi ko fe gba yin e da kun te ba tori ijoba eyin pe ko ti joba ti o se kankan dana ti je ta ti temi na ti to e da kun do olohun e ri ko wo lu ni won bi nko nkan yi te ba je be nkan to ba ye ke ha just ni won ba e ti nkan ti gogo ijoba dana ba se e ma ko nde mu re olohun o gbe yin debe la gbaro olohun te ba je be e ma ko nde mu ise ijoba dana ruko temi na ba se na ta ti la je won na university of law ni wa alaga onaye eni fe beta by fani uni loni that is tipa gala ke university gate onaye o da e dafun e ba mo ti do te ba se be ruko ti mi na fast enter take
0: ko eda fast ayide lati thank you kido e se ari atejise lati odo leader lati agbarere won ki wa won ni akweto won ni inshallah pdp lo ni 2027 leader lati agbarere ni won fi atejise yi ni won fi sowo si wanbi aturi atejise ko da e je ka koko mu anything be loju opo ina hello
5: hello
0: e ba ngbo nsoke da da dakun
5: akweto
0: olorun ni nto
5: dani na no di lati
0: a ngbo yin
5: seje ni Engina Bola Kale Kawu. Emi o mo o nje ni won. Bo ama iro ni won yi. O ni agba pupo o ti e da kan to ro ni la bu.
0: Ha.
5: Tolo o to wa je kan ro ni won la bu e na. Iye na ti fun omo ile de Kwara ti. Ti te a ni de gan lo ni to to lati bibi ti. Ye de won la na mo mo ye de kan wo ni.
0: Pada. E seun fun iwoye tiyin ari atejise lati odo Mumin boya Mumin ni won pe folorun so awon ni Mumin folorun so lati Ipakuta won ni gbogbo oro ti eni yi so ododo ni won ni nikan ni yi na ni Taiwo ti bi pe elo ni allocation to wa si Ifelodun losu to koja won ni alagba Femi Yusuf ko le dahun re to atejise yi wa lati odo Mumin for long show. Ara, eh, eja tu elu meeting bembe. Hello.
6: Hello.
0: ẹ ṣeun. Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orúkọ yín?
6: Jambari long drive.
0: Kí lẹ pé?
6: Jambari long drive.
0: Orúkọ yín gangan gan iná gíjẹ nu.
6: Abdulfatai Jambari.
0: Aha, ó yà.
6: Ọlọ́run yóò dá.
0: Amina.
1: Amen. Amen.
0: Lati ofa garage won ni osu ofun egbe oselu pdp lodun 2027 tori pe isijoba to nbe lode yi won ni oku die ka to bi won se fi atejise so wo wa lati odo bc lati agbegbe ofa garage e ja mo bi ipe bi melo kan se ko tori pa mo di badagbon wa ko lori eto hello
7: hello ekwe to bolaji
0: lati
7: to bi
0: o ya
7: adukọ lọda awọn governor ta awọn government to won se ilu lọwo yi awọn awọn eyan to won support won ta na pe leya bi mo ele ti won mu kale ni governor won ati Bola Tale Kawu kan ma pe lọdọ ni kankan ni family kankan pe tata na ro pe o ma wole na mi yi
0: awọn na wo fun awọn awọda e se un fun iwoye ti yin e se un fun iwoye ti yin
1: atoku ni ko si ki eyan mo de kanda ninu re si eyan o ri be ba si ri ko da be le n ba pe to ba so nkan mi awa ka won ko kanda mo ni lui oga si wa o ti pari gbogbo to olodun lo to ke se yan oga tan tele olopolo eyan ni Dr. Abakar Bukola Saraki laipe yi elomi o fowo badi re yo si ba nkan mi nbe ni laipe ta n bo bayi to ra won kan be nisin ta n reti pe nu egbe wa ti won wole ti won ti e ti wole tan won ti kora wa won ti wa ati jo di kan na bayi to ngba ti gbogbo announcement ti o ba jade gbogbo awon ti won so pe don win kan mi tan jogan mi ka o de kalu ko mo bi ti o belong si
0: ona
1: to ba
0: ona e da to wele mi ti me hello
1: ala ya kuyi ala ya
0: na
1: e je da godi
8: o fe mo tin ke
1: to
8: ona mi ni mu bo
1: to
0: tani tun be lojo opo yi o e ma gbagbe WhatsApp line ile ise wa nbe nbe 09136556864 hello
9: hello
0: e kaaro
9: salam aleikum
0: wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh orúkọ yin
9: orúkọ temi ni Alhaji Abdulrasheed Alawonla
0: lati
9: ile Alawonla lokelele ni
0: o ya eni sunle
9: abi ademi kan gba ni pe mi o mo engineer Bola Tale Kawu àmọ́ mi ṣe ń gbọ́ ohun rẹ̀ ó dàgbà pé ó kọ wọ́n ta lẹ́nu látara dáadáa tí ó ti ṣe táwọn èèyàn ṣe rí.
1: ó ta yẹriyẹri.
9: ṣàbúrí ni kì í ṣe pé tó pamọ́. kódà ìtí kankan gbàládùá ni pé kọ́lọ̀ mọ́jà ti pé gbà tó bá di gómìnà tán ló kọ́ rẹ̀ ó wá bàjẹ́ o.
1: àmì.
9: nítorí pé àtẹni tó mọ àtẹni tó mọ iná ní yọ mọ pé Dáníyà Dubai Divasson dání láti àbí kí ni wọ́n pè é. Ìkíláàsì padà dára wọn náà ni.
0: Padà ẹ ṣeun fún ìwòye tí yín. Ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ìkádìí Comrade Muftau Arumara Dukamu Lọ́kúta.
1: Ẹ ṣeun atọ́kùn adúpẹ́ fún gbogbo àwọn aráalé tí wọ́n pè àwọn tí wọ́n ṣàdúrà fún wa adúpẹ́ fún wọn àwọn tí wọ́n sọ nǹkan mìíràn adúpẹ́ fún wọn o ọlọ́run ó jẹ oyé àwọn náà ní àìpẹ́ yìí kí n tó máa lọ sà ẹ dákun ikú àlùmọ́tù. A kí àwọn èèyàn wa tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí honorable Manjo ní ilé Manjo lájúkò bíi tí àwọn saláì sí wọn bẹ̀rẹ̀ fìdá olówó báyìí ẹgbẹ́ pdp ní ká kíyín púpọ̀ wọn ni ọlọ́run jẹ́ ìyẹn ọ̀dà Alhaji Abdulwasiu Alata ìkálára àwọn councilship candidate wa ní ìjọba ìpínlẹ̀ ní Kwara yìí àbúrò tí wọ́n náà saláì sí àwọn náà bẹ̀rẹ̀ fìdá olówó báyìí ọlọ́run jẹ́ kí títí dẹ̀lẹ̀ yóò dẹ̀lẹ̀ fún ẹni tí ó lọ yóò wá jẹ́ yóò kò ní ṣe ń tẹ̀lé tẹ̀lé o insha Allah bi kudratila àmọ́ kí gbogbo àwọn entourage mo kí honorable Bola Jigobiri Malama Ablatif ẹlẹ́ran mo kí wọn púpọ̀ honorable Aremu Apana Sola Odi Olowo mo kí púpọ̀ honorable Najim Oyolowo mo kí àwọn náà mo wá kí brother mi
2: a loving brother, Combes de Kula, Arumaradu, Mukia, and Mukiba Magalina, and Gua Mukiami, Mukiba Bami, Mukia will be Musikiwa, and go to Basibu Bamele, who sent in your comedy Arumaradu, Tabakiwa, Adja Anja Gumayani, a king popo, a cool teliwa, a cool farewell, alone in Dow Ferry, Kundaru Latina, a Yaralu, Emma Bakalo, 27, Kaleka. Kalefa wenu e ba dibo fun ati gbogbo megbe ta ba gbe kale nuno egbe le PDP inshallah be correct line
0: ara e ja mo lo ba kuko ipolongo ba to eh Comrade Muftau Arumaradu eh e wa sanwo ipolongo ni kan yi ni la wo ti mo se ni wa deje CB lori eto ifotaro oto ni oni ese olobe se gbogbo en te ba fi fe je sunsun bi owo ojona e ma wa gbagbe wi pe iwoye alejo wa yen Comrade Muftau Arumaradu te mo ti egbe oselu PDP o te mo ti eyin te lanfani lati pe da seto la aro tuni o yato gedegbe si iwoye atokun eto yi be lo yato si iwoye ti kanni Diamond 88.7 FM e je nse bayi ko to di pe a mo lo fun tuni
10: eto ti egbo yo je eto ti won se onigbowo wo eto lori re kin se ti atokun abi ti ikanni Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara o je ti iwoye awon alejo lori eto na e se gan te bo kan Diamond 88.7 to wa ni lorin ni ipinle Kwara
11: eto ti egbo ton yi je eto ti won sanwo fun ti gbogbo ohun ti e si gbo lori eto na je era won nigba wo eto won line ohun ko won se pelu ile ise wa Diamond 88.7 FM ile ise Diamond 88.7 FM sele wi lati tese waju pelu ilana ikose mose ti e mo wa mo e seun fun ife ti eni ti wa
0: a tun pade lojo mejo lagbara Olorun e mo gbe ninu anu Olorun

0: Brasodi, can you move your computer?
1: But you know,
2: Kọmọ lógin ni wa jati e kari lori eto arande ekun na le o ti ma gbọ nipa awon oniruru iwadi mo ijile tawon ojimi onimo ijile se lagbaye te ma won ohun elo ti won gbe jade eto arande ekun eto to wa educative informative be ni awada keri keri oni gbeyin lori eto yi o tawa ni atoko eto yi olare waju ogun ni yi opa ebiti ni gugu ale ojo jimo friday lagun mesale le o mo je gbadun eto yi loni regede fin arande ekun Eto to so nipa iwadi ohun awari awon ohun ijile gbogbo
3: ni radio kan na pelu agbekale to tun ru gogo Diamond FM Ilorin
2: kun su yika wa danile aye ila koja kaluku ga be lo yato sira won sugbon o eledumare oba deda seda ki fini sile lai ni lana bayo ami wo lasan ni o de ba olugbon olugbon fogbon se o de ba resa aresa o turi esa gboro alakeji lo o de bo woran gu agamo tede o fi sosu sagbeji ara ami wo iku to wa npa bo re lai sojojo ko lu awu ma sasukiye ni o ya eje ka pade lori eto asini netishin ni e nipa awon ami wo ti mi niye titi amiwo ile ise radio titi tan re nta won yo yi diamond 88.7 fm le o ti ma gbo o amiwo ni gbogbo ojo saturday bere latago mesan si ago mewa bo asale le o fi ma gbadun eto yi e je ka jo gbo to se yi ka fi telomi ikogbon adanwo aye wa koni dadan tan o amiwo e ma mi si

kaabo pada iroyin nari lekunrere bere lati lewa Nigeria. Minisita foro eto irin ojo ofurufu lorilede yi arakunrin Festus Kiyamo ti gbaratawo lori oko oba lu ti ipile Enugun to jadule ni papako ofurufu ti lu Benin ni ipile Edo ninu atejade kan yi to fi lede gamboro lori itakun ayelujara X-ray lojo Jimawo arakunrin Kiyamo salaye pe ohun ti pase fun lajo lajo ti oro kan gbogbangban lati sise papo pelu ile ise oko balu Enugun air lati sawari ohun to sokun fa isele na o e won ati pe oko balu ohun lo jalule ni papako ofurufu to nbe ni lu Benin lojo bo ewe latari isele ohun ile ise oko balu EPC ti mu asoro ba fifo awon oko balu won o lo si papako ofurufu ti lu Benin leyin igbese gbigbe oju ona ti oko balu ngba koja to nbe ninu papako ofurufu na ti pa ninu iroyin mira ewe senator Olubiyi Fadeyi to nsuju arin gbogbo ekun ipinle Osun ti kede pipada re sinu egbe osilu PDP o senator Fadeyi

Ipele Kwara arakunrin Jima Ibrahim gege bi atejade ohun ti wi o arakunrin Sarafadin lo gbe iku ida isakoso leyin ti o ga gba fun ajo ohun nipele yi to nko gba sile arabinrin Bakare Mary fa isakoso ajo na le lowo lasiko eto ayeye nibi ti awon loga loga te ma won osise ajo ohun peju pese si ninu oro idagbere ti re arabinrin Bakare dupe lowo Olorun te mo igbimo alabojuto ajo panapana ti ijoba apapo fun anfani ti won fun lati wo ko eka ajo na nipinle Kwara de Ebute Ogo bakan na lo dupe lowo awon osise ajo ohun fun atileyin won lasiko to fi wa ni ipo na wayi o won ti gbo suba kare fun are Bola Ahmed Tinubu fun bi buwolu idasile ibudu omo ogun mesan tutun ototo mirawo leyi ti olulese ajo ohun yo fi ilu ilorin tin solulu ipinle Kwara se bujoko ikede igboriyan ohun lo waye o latodo eni tin se are fun egbe ilosiwaju omo bibi ilorin emirate iyen Alhaji Abdul Mumini Ayo Abdul Malik o lasiko tun soro lori igbese na Alhaji Abdul Malik tun lo anfani ohun lati dupe dupe pe okun lowo gomina ipinle Kwara Manam Abdulrahman Abdulrazak fun fifo wosu wopo pelu ile ise are o te mo lajo lajo toro kan gbogbo agba lati mu ki ibodo ajo omo ogun na ko wa nilu Ilorin bakan na lo tun ranse ikini ko rire si Olola Oba ilu Ilorin Alhaji Ibrahim Sulugambari CFR te mo gbogbo eyan Ilorin Emirate lapapo lori igbese aseyori na Alhaji Abdul Malik toka si pe idasile ibudu omo ogun ohun silu Ilorin yo tu jawe so bi eto abo emi ati dukia awon eniyan ipinle yi te ma won ipinle alamuleti wa gbogbo bakan na ni o tu dupe lowo are Tinubu te ma gomina Abdulrazak fun bi buwolu idasile ibudu omo ogun silu Omaran nijoba ibile Irepo Odun nipinle Kwara.

Ekaabo pada, boya yin sese ndara ko mo wa iroyin lekunrere lunde se ti boyin lati kan ni gbohun safefe Diamond 88.7 FM. Ilorin iroyin na tes waju bayi ni le okiri. Nile okiri wayi o ajo isokan agbaye ti ro awon orilede to lowo ninu arukusu to nlo o. Lekun arin gbogbon ilaho onu lati siranlowo to lorin lori kiko egberun mefa awon arin ajo ti won hawo si agbegbe Strait of Hormuz kuro lagbegbe ohun aja feto omoniyan lajo isokan agbaye Volker Turk lo pe fun igbese yajo yajo lati siranlowo o fun egbelegbe awon arin ajo ori omi leyi ti won hawo ohun ti won si nkoju panpan yan o Turk ro awon orilede awon olokowo oko oju omi te ma won agbagba to je sebi ti oro kan o lati dabobo awon arinrin ajo to ha na lagbon iroyin ere idaraya futosan toni iko super falcons ile wa ti so loju egun aso igba bolu iko ohun tutun saju idije ife eye ti le adulawo to je tawon agba bolu lobirin o fun todun 2026 ami irawo mewa to nbe lara aso igba bolu ohun lo se afihan igba mewa toto ti iko ohun ti gbegbo roke leyi ti o se afihan iko super falcons gege bi iko agba bolu to lami laka o iko agba bolu ohun lo wo aso igba bolu tutun na fun igba koko nibi ifese wonse olore sore pelu iko ti le tanzania lojobo nibi ti won ti fi agba han iko na pelu ami ayo meji soyo

0: odondo iko na ni yo morile ile Morocco lati tumbo lotabi ilegbe nibe. Iroyin lekunrere fun tosan toni ohun ko ni ju bayi lo kin to pari iroyin yi egba won koko ta ti saju menuba ninu iroyin na lekan si o amuwa se ti gbo yin losan toni pe minister foro irin oju ofurufu nile wa pase titan na wadi isele to ni se pelu oko balu enugun ee bakan na la tun mu wa se ti gbo yin losan toni pe senator to nsoju arin gbogbo ipele osun fade yi ta koso o sinu egbe oselu PDP ni ipele Kwara aje ke gbo losan toni pe ajo panapana ni ipele Kwara gbalejo oga tutun o ato je ke gbo wi pe egbe IDP yo kan sara si are Tinubu lori idasile ibudu omo ogun silu Ilorin nile okiri aje ke gbo losan toni wi pe ajo isokan agbaye fi aro wa lede o lori kiko awon egberun mefa ririn ajo ori omi ti won hawo si agbegbe Strait of Hormuz kuro lagbegbe ohun lagbon iroyin re daraya futo san toni aje ke gbo wi pe iko Super Falcons si so loju egun aso igba bolu tutun onirawo mewo toto saju eto idije WAFCON 2026 iroyin lekunrere futo san toni ohun ko ni ju bayi lo lekan si kin to danu duro egbo ise ta ni fun yin yi nje mo wi pe layajo ni lodun 2008 ni oko tanka agbepo kan dede gbina jawo nilu Eko leyi to si yori si iku eniyan meji lototo ti opolopo eniyan miran si to farapa yana yana iroyin lekunrere fun ti akoko yi ohun ko ni ju bayi lo lati ma gbadun okan ojo kan awon eto wa so waju e download app wa Diamond FM lori Google Play Store tabi lori Apple Store e ma wa gbagbe lati darapo mo wa ni ago meta osun ni ago merin role ti ma ago marun role oni o fun iru iroyin lede gesi ati lede abinibi bo ba wa ni isele yajo yajo tabi isele gbonjo gbonjo to ba nsele laye ka ti agbegbe yin te fe fi to yara iroyin le ise wa leti e kan si wa lori ero ibanisoro yi 0916062 7526 abiodun akiwumi ni olotu iroyin lekunrere fun tosan toni olanre waju oyewole lotu si edi abinibi to si mu wa se ti gbo yin e se o bi e se n tete si kan ni to tawon yo akujimo oloyin lekan si emi wa yo se pupo re laye ati laye to dara e ma ya se o
1: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
2: 8.7 FM already moti moti ko ni fin sile nigba kokan
3: ikani to jale jako to tan kari aye
4: gbogbo ani gboro ti mo ki lo ngabun
5: aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
3: ayo ati idunu yin lo je wa logun
6: we are people we make you happy we are SAPPY
3: pelu Diamond FM igbadun ti o lopin ni
7: after working kiloku igbadun loku ta wa je after working
3: ani ninu ohun gbogbo aye ope tun yo
8: se olohun owo ju mi je
9: awon ti wa
3: Diamond FM ikanni alayo ni wa
8: se olohun.

Tema kwasi ema nisi la shade bari. Gbogbo loga loga nikan ni alalubarika yi ikani to tawon yo fio fio diamond 8.7 fm nile lori oge tete tabili lolorun to wa si olorun lo nori be e gba fọlọrun be

0: ti mo yin iya ade ola ti won ogba un eje en so fun yin tori fun anfani awon ti won gbo wa nle elomi oni ah won kan ti e bere lowo yan won o ja wa si won o gbe wa debe oro enu ki pa la pa Uh-huh. Iya di ola se ti mu mara bi goli oro enu won ni ki pa la pa okay o eh lori ibere keji eyi ti Salman tawon na tan fi ko du gana a ki bi ojo kan ba omo jeun ka so pe o ti to getie ebe ba ti joko pelu omo ati bo omo jeun lojo kan bayi ohun ta se ohun ti to na nu o ye ko ti le dan jeun fun ra re lo mo keke Tani do bebe, hello.
1: Hello sir.
0: Yes, can I get so?
1: Aji for Obaje on the line.
0: Eh, get a book on
1: you. Aji for Obaje on the line.
0: Eh, hey, lati bosa.
1: Mufa ganu si lati of a garage.
0: Lati of a garage. Eme ganu si.
1: Deni.
0: Eba, what you bebe o? Aji for Obaje.
1: Deni.
0: Eh, what you bebe o? Oya, eme ganu si. Pa, akoni. Oya.
1: Akorin
0: eh e ma tun pe
1: oni
0: kile pe
1: oni
0: o de ni
1: akọ
0: kile n pe be
1: akọ okunrin akọ ewure
0: okay o di meji
1: akọ
0: kile pe
1: akọ
0: kile je be
1: nko to bi pa nko bole lori gi
0: ni won pe ni akọ Oya e salaye e dada.
1: Ani nkan ton fin pa nkan gole.
0: E bi meta oya mo fun yin.
1: Akorin.
0: Leleke lo. Emi mo fun yin ni yun. Mo ti le mo pada sori e.
2: Ah. Bele ma.
0: Mo so le kan.
2: Sweetie my dear.
0: Beyan ba ti rolu gana lori eto yin. Ninu classroom ti a. Record ta se fun ri.
2: My dear. Rara.
0: Tu lasi won si gboro josi.
2: Hello my God.
0: Eva.
2: Bele my God.
0: Yes ke.
2: And you my God.
0: Unle. Tani du bebe, hello.
3: Hello.
0: Ewa lema. O lukwa agba, o koti nyi.
3: Mami onyida lati ga akabi.
0: Mami onyida lati ga akabi. Ewe ganusi.
3: Beni.
0: Oya, e ganusi pa, wati bede o ferese. Eni shole.
3: Feri.
0: Kira beni ferese.
3: Oju window ni ferese.
0: Eh eh, oya kile pe o.
3: Oni ferese.
0: Kini je be?
3: Sama nfan.
0: O de ni? E mo pe lori e.
3: Ni pe lori e.
0: Ah, let him una lo yi, e joke. Ta yo fuse ra.
3: Ferese.
0: Eh?
3: Ferese.
0: Ferese na le koko mu.
3: Ferese.
0: Ah, ferese ko, firifiri ni. Eh ni firifiri no danda.
3: Fere.
0: Very yai. Fere. Efe loku.
2: Ja. Bele my ja. Sweetie my ja. Darling my.
0: Abi ke pe ni ferege.
2: Oni my.
0: Darling do baby ja. Hello ya ka so.
4: Hello
0: ka so. O mo so wa mama wa losan yo wero lo bade. Aisha lato gidi ebe ganu si
4: Dani
0: Aisha lato gidi
4: Yes
0: Oya e pe ogidi sona marun
4: Ogi
0: kini je ogi
4: Ogi ta ma se poko
0: Bebi poko o de ni
4: Ogi
0: eh
4: Odi.
0: Ah. Won gbo.
4: Odi. Ki a pa nkan sodi.
0: Ah eh. Okay. Odi meji.
4: Didi.
0: Kini je didi? Ibo lo ti didi?
4: Aba.
0: Eh.
4: Kanji.
0: Oloda. O ti gba fọlọrun.
2: Ja. Bele my dear.
0: Ti ba wona ti le o da.
2: Ti my dear.
0: O se fe mo tun mu.
2: Ti my dear. Oni my dear.
0: Tani dun be loju la yo classroom la wa wa. Hello e ka so o.
5: Hello e ka so.
0: Yes ke ma ka so.
5: E ka se sa.
6: E se sa, o ko ti yin.
5: Yo. Ayodeji lati Gambari.
6: Ayodeji lati Gambari e fe ganu si. Oya, owe lo bade o. Eh eh. Owe yo ba kan wi pe a ki mojo iku ka se kini o. Sorry. Owe yo ba ni. Ah, eh se owe ko ni.
2: Yeah. Bele my da.
6: Se o so lekan.
2: Darling
6: my. Nipe yato si ebun ti ile ise fi olufamasi ti won ti gbe kale ka. Gbogbo ka mo fun awiyan to ba ti gba ibere wa ni gbogbo ojo mejo mejo lori eto yi. Ile ise kan na awon na tun ko ebun fun wa pe ka fun awon eniyan loni yi o. Ah wa ti re eyan kankan to ti gba bere wa bayi oda eje ki n sare fun yin ni idahun re eyi owo eyan so wipe a ki mo ojo iku ka ma se bi eni pe aye yo tan loni e gbo a ki mo ojo iku ka ma se bi eni pe aye yo tan loni lo ba tan tani tun benbe hello
5: hello
6: yes ke e ka so o
5: janu si international
6: eh wallahi emi na ko olon ni
5: oyo ni jara je lo
6: no bi atenu no bi poison
5: amedi animal sa won lati tawo
6: amedi animal sa won o
5: now
6: seyin o lahun bayi
5: ah mi se sa won
6: o ko mo ni janu omo o amedi o
5: mo
6: ti gbede o ya e sare ganu si papapa iranse iranse iranse

0: pada ma lo se fala folo folo fala ni waju olore pa ma lo gara tan waju e o lewu gan ma do extra to do ojimori ko ba se han bu are eyan humble yourself ore wa elomi o ti je nkan kan yo si ma gara igara siki igara talk awon to ye kun e lowo gan wo ro pe o ti arrive baba discuss the matter e gan o mo gbo bo yen wa oke iro to ti jeun
1: eni aba so mu to so penu agba o wa ro o wa ro
0: elomi to ba de waju olore o mo ko yo yo yo in fact awa dupe lọrọ lọrọ ibi tọlọrun to wa si iwo iwo lo to wa si olori o wa ni oke awa na dupe ti wa ifo mbule o ti mo so fun eniyan pade e

0: so pe I don't want anybody to look down on me. Mo be kan kankan ko ma te oju mi mole ko ma ri mi fin. Wa lo garat. O se garagara de bi pe o tun gara nwaju olori. O ri pe oju e ti bongboro aye. Enu e ti ngbe. O ri nkan ganu si mo. Yay! Ateko ati daraya. Mejeji. Lagba papo sinu apere kan na lori eto yi. Pedu extra. Ojo ojimori. Pelu omo yin ore yin ololufe yin. Daddy yo, papa ijo. Olori wajo omo ye wole. Ganusiologist yin gangangan. Imule yin lori atego padi yin. Yo G, favorite yin gangangan. Okay. Ilese Amugold Global Network. Amugold Global Network. Ilese ton se Jimbo ri ati Atali lokan. Awon na kebu fun wa lori eto yi losan yi o. Won lawon to ba gba ibere wa won ni ka tari ebun sodo won. Ase go Ilese Amugold Global Network. Ton se Jimbo ri ati Atali lo. Ese un go.
1: Ama alijo to de go si 100 ni baso.
0: Eje tu wa lo mi tin bembe. E lo e ka so. Yes ke e ka so sa.
2: Mo jẹun ni jẹjọ lati Iragbiji mi o rebu mi sa.
0: Lati ilu Iragbiji ki lo ko yin?
2: O ko temi ni Mr. Sunday.
0: Mr. Sunday. Number wo lo pari number yin Mr. Sunday?
2: 6382.
0: 6382.
2: Tin
0: ba so fun yin pe SS send message si mi lo san igba mo ti gori ati eto ni nko.
2: Mo send e ni last week boya network e.
0: Mr. Tunde lati ga kan bi ti won ri tan send message ti won ti rebu. So ki sori ategun lori eto le ti ma so fun mi mo ti so fun yin be ba ti jebun eto yin ni e fi atejise sowo
2: e ma dunu
0: ehun ibinu ko ajo salaye fun ra wa ni baba mi
2: yes sir
0: yo da fun yin sir
2: o fe da ambere
0: e ti be da ambere ehin be ba tun gba bayi bere yin di meji nu be ba wa gba e tun ni ebun lati odo Amugold Global Network inu ala gba Sunday
2: yes sir
0: okay ata o ye ni so le
2: ata
0: eh
2: okay ta
0: o wa
2: ta
0: ta kini je be
2: ki kan ta ko ta lenu
0: okay o de ni
2: ta
0: ta kini je be
2: ke yan ta
0: e ke yan ta ko ye mi
2: ke yan ta ja
0: eh o di meji
2: atata
0: ibe le ti ba ri ti ati ha te so po
2: taka
0: eh
2: yan taka ke yan taka
0: ibe le ti ri ki ati
3: ata
0: Alagba Sunday. Mo ti ri atejise yin e bi n ba tin sokale lori eto losan yin nipa nu Olorun e ri ebun yin o. Olorun ti ko wi e losan inu e renu ga sile. Hello. Hello tani bembe. Eh, won la won lo. Ah. Ya. Tani tun be loju lai 0913655629. 52 eni kan so so lo ti lanfani lati gba ibere wa losan yi o na ni Ahmed ani Masawon se se pe boy ti wole aluwa bayi to ti wo ti gbogbo eyin student to ku hello e ka so
2: hello sir
0: yes ke e ka so sir
2: tunde lati ga kan bi sir
0: eh eh alagba tunde lati ga kan bi
2: e de se fun wa wa
0: o ya e dupe lowo ile ise fi olu pharmacy sir
2: olorun mo te won siwaju
0: ami
2: ami
0: olorun
2: Okay,
0: I'm alone. As you go, you know, ni budget lai. Ever galosi? Oh, yeah, bo de, and it's only
2: bo.
0: Can you go?
2: Can you delight in
0: this? Okay, you're Denny?
2: De,
0: can you go?
2: De, can you go?
0: Oh, the Meji?
2: De,
0: can you go?
2: Can you tank?
0: Okay, oh, the matter. Eh, turn your fuse.
2: Ode.
0: Oh, go.
2: Ode.
0: Bode. Ibo lo tiri o.
2: Ode. Yes, sir. Ode.
0: Eh, ibo lo tiri eh. mi Eva.
3: Oh my dear.
0: So the lady got to be
3: sweetie.
0: Ma be no party ko we lo so inu. E lo tani tun be nbe. Ah, egbon soke. Class le wa. E seun sir. Be yan ba ti wo classroom ti ayi, o gbudo le soro soke ni o. Lati ga imam leti npe.
2: Bene.
0: E be ganu si.
2: Bene.
0: Okay, won ti gbede o. Oya. Ariwo eni so nle.
2: Awo.
0: Ariwo awo ode ni
2: awo eh ari
0: ari kini jobe
2: ari nta ari nkan te ko juri
0: eh eh o di meji o ni ari
2: eh
0: o tele yin lo eh mu dada
2: ari
0: Ki le pe e ti mu yi o na le kokko fi sakoko
2: omo
0: ninu ariwo e wa ma lo
3: talemaja
0: omido songbo
3: hello my god pele ma
0: sori e ya lagba tan pe tan ni si ti won fa tan ni omo han ninu ariwo wallahi be yan fe mark script yin Abide yaban to gbe le yo loko e wa. Abide yaban to gbe le yo loko tu. Won lati gba da wa suku ngba na. E ba wo oluko wa baba, baba ma ba gba odo yanyan. Oga to ba fe fun iru omo be, bo ba fe bi. Bo ba ti ko zero to ko odo bayi, eh? Yo wa kan mo si loju bayi. Wo wa gbe script yen da da wa kegbe awon yo wa gba script lowo e won aba fa ATC Hello Dani Bembe
4: Hello
0: e ka so fa
4: e
0: se wo ko tin yin
4: aya e so wa ni baba na pa se
0: ah you know e da ko yin na
4: omo ya ti won ni so ro la ti
0: sale wo ko yin gaga ge wo no mo ya ntu e se free promo o ko yin Eh eh ti awon eyan mo si Ta awon eyan mo si
4: Eh mama mi si Abdulaziz
0: Eh ta Abdulaziz si ta awon eyan mo si omo ya onituo
4: Omo ya onituo ni ta le goku
0: E ti get here Okay oya e be ganu si
4: Yani
0: Oya oyin
4: Oyin
0: Eh
4: Tori
0: ori re ninu oyin ibo le ti ri eh o ti e duro ki so fun pe ka ma lo fun ra won na na gbe body
3: pele my dear
0: sweet bedu extra bojo ajimore o pelu omo yin ore yin ololufe yin olari wajo omo yi wole cardiologist yin oloko agba lori ategun tani tun be me hello Mambo.
5: Hello.
0: Yes, ke ka so.
5: Eh ka se pada meta omo lo la lo nso lo la to gbono fe si ojo.
0: Olorun ni o ya dupe lowo ile ise Fiolu Pharmacy.
5: A dupe lowo ile ise Fiolu ile ise won ni jo lo Olorun ate won si wa.
0: Ami ami Olodumarima. E dupe ganu si.
5: Ile ise kale won ile ise won ni jo.
0: Ami ami ami ami Olorun. E be ganu si lo so yi.
5: Be ni o a fe gbenu si.
0: Oya e sare ganu si papapa. Odidere se mo to pe ni odidere eh
5: odidere eya odidere
0: eh oya
5: eya lo njebe
0: okay
5: odi
0: kini njebe
5: odi e jo le soro
0: okay se eni jo le soro na pelu odi
5: odidere
0: eh oda ode ni eja ko lori e
5: odi eyin
0: ebo na eyin le jo eyin mo ko ibo le ti ri eyin nu
5: okay odi Odi
0: rere. Odi ewo nbe.
5: Oda odi def number 1, di number 2.
0: Okay.
5: Di.
0: Di kini?
5: Ere.
0: Kini tun mo di?
5: Ere.
0: Mo nbo na, kini tun mo di?
5: Eyan di nkan.
0: Ehe, odi meji.
5: Be ni ere.
0: Kini jebe?
5: Ere, ero fo. Ka
0: mo pe
5: ere wa ni ti.
0: Okay, odi meta.
5: Re. Kin kan re, kokun kin kan re.
0: O di merin ya yi okukan.
5: Ehe, kin kan re jabo.
0: Eh, ye ti mu yun mo jo jimi mo lo ti mu merin oku kan o di dere
5: re
0: yo
5: be ni re kenyo re nkan re kenyo ri omo da ke pe boya omo suku kenyo re
0: kabiyesi ona ni suru na dona dona dona dona sare gba sibe mo bo mo lo o ya number merin to pari number yin da
5: 6 2 90 96 Benny.
0: O ti mu yesi po. Ah, Olorun lozo yi. Emi ati. Se mo so fun yi pe ati leko ati ropo. Ah, e je sare bomi la.

0: kase eto ta ma se le kan losu lori eto yi lati ose tun bo le bere si ni gbo fanran re se wa di ba ti sere iya to tin be nbere special edition ni abi kin pe ni special episode se ma wi pe atemi ati yin ori ero ga si mi leti ori ategun lati n gbora wa sugbon olohun ba kadara eni ba gba ibere kan lose yi to ba di ose to nbo to tun wa lara eni to tun gba ibere yen o ti qualify wa wa si kan ni wa live iwa ateni kan e wa jo fi gagbaga so warebun yen o yato si gbogbo ebo to ko laka kigba oh, bon ta pe ni. Gege bi ase ti mo ri ba, latodo alase apase kan ni ta wa yi. Tede ori igbimo alabojuto ikanni yi. Agbala oye lori gbedu extra. Ki mo pe? Agbala oye lori gbedu extra. Special edition ni. E kan lo su. Lajo ma ganu si. E ti ri nkeke lori eto yi nikan ni. Atawa ati yin ni. Se won so fun yin ba ti le po roko ati yi po a jo ma manage ara wa lo be ni nothing dey happen tani to be me
1: ore ni
0: ma fo ngba to ise yin
1: ore ni
2: ma tun dola o isuro re gba o
0: Mombo, tiri. Hello. Hey, ore bete, bantumu.

0: Hello?
1: Hello?
0: Yes, Kaka, so?
1: Yeah, Comrade Ojeni, Lati Tante.
0: Comrade?
1: Ojeni.
0: Ojeni, Lati?
1: Ojeni.
0: Ojeni, Ojeni.
1: Ojeni.
0: Okay, Lati?
1: Tanke.
0: Lati Tanke.
1: Ojeni.
0: Oh, yeah. Ngba to ko yin ode ti wa ninu oko yin ni mo se fe fun yin ni eleyi o tani o so de ninu oko yin mo le ma fun yin ama ode ti hanu e o ya e pe sona marun gbekude
1: gbekude
0: eh gbori I shock you
1: baba baba
0: o ya
1: gbekude
0: ya eh eh be kini je be
1: anything
0: pe oro man e mu oro marun to le daduro e fa yo ninu gbekude oro to le daduro fun ara won ti o si nitumo eh
1: be
0: be kini jobe yo
1: agbe
0: ah e je yonda yin agbe ninu gbekude bo le ti ri ha e ma binu oja yi agbe kini ki le gbe
2: ele my dear
0: ki la gbe ki le ju
2: sweetie my dear
0: kon eyan o ma mo gbe kude eh mo wi ki pin gbe kude sona marun ah e ti mo mi se de lori a e ma da ni du ba mi oja yi e ka so
1: o
0: e se o sa o ko yin
1: olabangi ni
0: Olabanji lati
1: lati Olunlade
0: lati Olunlade baba Olabanji e fe ganu si
1: ben
0: eh eh won ti gbede
1: won kaabo
0: eh won kaabo orombo oya
1: orombo
0: eh
1: oro
0: e mo lo mu mi e mo lo mu oro ti o se lori ategun o ti a o ni ta o
1: oro
0: oro kini je be
1: ilu
0: ni ilu oro o de ni
1: oro
0: oro kini je be
1: awon abaje ma nje
0: o di meji
1: eso ni
0: o di meji
1: bo
0: ki la pe
1: bo
0: kini je be
1: e ya ta ke ya bo nkan
0: okay o di meta sa
1: bobo
0: kini je be
1: ilu ni
0: ilu o di merin o mo kukan
1: obo
0: ah e ma so du e lori ategun mo se ah eye so du e oro mi o like e ah ani iru yen e ti da pe ah a da pe oro le yen mo lo lori ategun inu class la wa ah awa ta opo wa la da kan mo we have so many virgins in the class e be e iro ko gba be ah ko gba be lori ategun ti a o ni ta elo more o ye apologize
1: okay apology
0: eh eh jo gbogbo orilede Nigeria won apologize yo lo zanu mi ru o ya number me to pari number yin de ma lo
1: 77 78
0: ah e ma joji mi mo lu e lo e ma ko bo lu e ah orombo le mi bere lowo yin bo la tun ja si losan gan yin ro buruku to deri ah ile ti mo okay
3: ma lo ro pe olohun pe bere to ba bere ti o tete se
0: number meta to la nfani lati gba ibere wa ri 5378 amedi animo sham 5378
3: ma lo ro pe olohun pe bere to ba bere
0: ene keji 6296 and the keta 7778 and the lati wasi ile ise wa ke le ri ebun yin gba lati ile ise Amgold Global Network ni o sugbon eyi to wa lati odo ile ise fi olu pharmacy ni o tari e seyin lokokeji e da ma lo fun ta sey

ajima to ni o ki isu to di yan agunsu lodo ni o ki agbado to di eko ise ni agbado se lenu ero ko to daye pe a nlo ero odo ni won fi gun yan ganja ya pupo lodo ko to deko ko to deko aponlewe ko to di won adaso asiribo elon da ko ma gba karama mi o eku dede asiko ye eku bojo ojo ti ri gbogbo bi te tin lanfani ati ma gbo wa adele bare leto tojo jimo lele yoto lorin thank god is friday mo lebi ko nini jimo jimo oloyin ni sir agbon mi ni wole awon eja apaju ba lo nwo taparo tule tule lo nko wo buku loju oloselu lo ni leri o aku mure eto odibo o nkanle ko gbagbangban o nwole were mo ri fan kan laipe yi iya agbalagba kan wa nkorin o ni ewoju le o ewo yin ewo ohun ke eto odibo mo ni kikaluku odibo fun eri okan ati okere lo loju jije ti mekunsun ma tun simu lote yi ko ma so pe ah obama eku ro lesa eku ro lema ta ba ni ko kan wa o a o le so mi o kuku dibo won dibo fun mi ah yo kan o won ka budget Nigeria won o ka oni o kan o yo pada kan o body go tell you ye to ra agolo re si oh my word to God be the glory tori abini tun bini tori abiri tun bere bini tin to to loyede se Jacob akobi mo lebi a pe di all one of the whole federation Oba of London, Boba Labi of America. Wani tani koba lwenyi boni pidgin mole mini. Wani se mokbwa kukbo benye nani. Mwani low budget pidgin lonso emina mwonko. Be nisa. Kile nse, kilo nse yin bola deba yin bole wa. Bogwe yin ten kwa wani lekwe yin soke dada. Diamond DJ 7 FM ni wang pebi o. Be nisa. Owe dumare lo diri ya wafabuko. Akobi ni npede lowo yi sa Olorun lo se o a okukurin ajo lo Rome ka to Rome Olorun lo ni ori be thank you Lord Jesus titi lai lai lo pe mi lodore o currency gbohun oke won gba se orin mo se

0: alone.
1: Okay, now you will not come and console. Ah, how many Fuji? Give me uncle. Wasi lo nse fun eyen. Iwa to nwu yi o le gbe owo na. Iwa to nwu yi yo le gbe owo aljanna. Ma wuzo eba. Abani je ti akobaje o esora. Mo ko ni ninu iwe awon agba. Won le wo tun ni tiwe awon agba won ni won wa kiri. Koleye opo eniyan ibi giga oke giga gbogbo won ni owo lule o oro olorun dabi owe o oro olorun dabi owe o ka siwaju gbogbo eyin ten join wa lori Facebook e mo kuro le ka san o salafia lewa ti mi leyin ori owo olowo Victoria be se nwo ese a e eyin te ti follow tele o ye follow e like e pe kari aye gege be ti mo pe appetizer leleyi abala meji pirele to igbe dani abala akoko emi ma so fun yin oni ninu tan nje je mo wi pe ati lo 205 days ninu odun 2026 bi lo ni bashu 365 loku ni gbogbo odun je o 365 ni gbogbo ojo tin be ninu odun a si ti lo 205 o ye ki e ti fisiru gbe pe o ku 160 days allo odd number koja o ku even number oni je ojo to lapere dimo lo ni sa okay now mo ma gbe yin debe awon to sele niru ojo oni ninu tan awon arin ajo ofurufu se aseyori niru ejo oni ninu tan ojo wo osu wo odun wo gan mo nbo

0: gbogbo nkan loti
1: e je nfa yin le ba wa si lowo o ma ti yin lo sona le be se rola nlo were were yen sa inu maruwa le wa ni aburi okada
0: omo di agbe senu o wa nkan ta ka gorin joko re o omo de kun lada o te so oko le ri
1: o se
0: o kele kan to gbenu
1: okay now
0: omo di agbe senu o nkan ta gba gorin joko re o
1: Sheyi Jacob loruko mi omo Loyede Kafayo pade lojo mejo e ma iku ni Diamond 88.7 FM Ilorin Adelebari Adelebari Adelebari Adelebari o ti gba kan na

0: Olopa ipinle sile gomina salaye wipe eyi je ona pataki lati bori ipinija eto abo ni Nigeria. Ijoba ipinle Osun ti tana imole sidi oro wipe gomina Ademola Adeleke ko tu ile igbimo isakoso awon egbe onimoto NURTW ka o fidi oro mule pe igbimo isakoso egbe ohun labe comrade wakil alowonle na lo se nse akoso oni ohun nikan ni olori ti awon mo fun egbe ohun oro itamole sidi oro egbe awon onimoto ohun waye ninu oro to jade lati odo commissioner oro iroyin ati ilara iluloye nipinle osun oluomo alimi lori oro to gbe jade lode lori itakun ejara x o salaye o wipe awon eyan si oro ohun gbo ni leyin ti won se ipade pelu awon alakoso oro eto abo ni ipinle na gege bi ijoba se salaye o oni igbimo isakoso eto abo da ise egbe onimoto NURTW duro fun awon sa kana ni gbogbo ibudoko jake jado ipinle osun lati fi ese eto alafia mule o fi kun wipe eyi ko ni se pelu ipo lori ni egbe na ijoba wa fi esun kan awon ikangun ti Kazim Oyewale ti awon eyan mo si asiri eniba wipe nise lo se oro ijoba gbo pe won da eto ise awon NURTW duro lawon budoko ko tumo si wipe won ni won da awon olori won duro odun agbe ni ipinle Kwara yo janfani eto akanse akresa iyen sise afihan eto ise agbe ti oju ojo ko ni le di lowo ni ifowosowopo pelu ile ise imo ise agbe ti IITA ni Ibadan adari eto ohun ni ipinle Kwara Alhaji Samsudin Olatubosun ni o soro ohun lasiko ipade pelu awon alenu loro leyi to waye nilu Ijagbo o salaye o pe afihan ise oko lona akotun yi ni won yo se pelu ile 5 hectares ti won fun won lati odo onijagbo ti ilu Ijagbo lati mu ki awon agbe le se ogbin won lai duro de bi oju ojo ti ri nipa sise eto bibomi won ile oni awon agbe 100 meta ti a mo si odunrun ni won yo fun ni awon irugbin ti won yo gbin lati owo akresa ajo IITA ati ifowosowopo ipinle Kwara labe gomina Abdulrahman Abdulrazak gege bi o se so di mimo oni awon irugbin ti won yo gbin ni agbado oka baba ati ewa pelu iru ewa miran ti aye nfe o sakoso o salaye oro wipe awon agbe ni won yo kore ohun ti won ba gbin ohun nibi awon ile oko ti won fe fi se afihan ise agbe lona ara otun na onijagbo ti ilu Ijagbo oba Sharafuddin Adeniyi Babalola ilu Femi Loye akoko dupe pupo lowo ijoba ipinle Kwara ati Akresa fun bi won se mu Ijagbo gege bi ilu ti won yo ti se eto orun be lo se lere lati se ati leyin pelu awon eniyan Ijagbo fun aseyori eto orun awon agbe ti won yo kopa ni bi eto ohun salaye o wipe eyi yo mu ki awon eniyan ki won le ri ere pupo ni bi ise agbe ati wipe bi oju ojo ti ri koni di ise ogbin lowo mo ajo to nri si igbaye gbadun awon omo orilede Nigeria ti nge ni ile okere ti yan omo orilede wa Nigeria to keko gboye onimero onise abe to si tun je oga pataki leka ise dokita onimo isegun oyinbo ojogbon Wale Sulaiman gege bi eni ti won mu leni ti yo gba ami eye pataki ti ajo ohun lodun 2026 iyen National Diaspora Merit Award NDMA lati fi se imoriri ipatakuntakun to ti ko leka eto ilera ati ifaraje fun igbaye gbadun omo niyan ami eye pataki ohun ni won yo gbe fun ojogbon Sulaiman ni ojo Saturday ti se ojo 25 osu keje odun 2026 ninu gbangan ayeye nla ti are nilu Abuja eto pataki ohun ni won yo fi se ami eye ojo awon omo orilede Nigeria ti n gbe leyin odi ti odun 2026 eto pataki ohun ni won fi sowo ninu letter ti won fi fi di oro mule leyi ti eni ti se alaga ati alase ajo Nidcom Honorable Dr. Abike W. Erewa Buwolu o se apejuwe Ojogbon Suleiman gege bi eni ti o to to si kunju osun lati gba ami eye pataki ohun fun iparere to ti ko leka eto ilera ati igbagbadun omoniyan gege bi o si ti je awukose rere fun awon omo orilede Nigeria ti won gbe leyin odi ile ye gege bi ajo Nidcom se so di mimo o salaye o wipe eto ami eye pataki yi ni awon se lati mo riri awon omo Nigeria ti won se takuntakun leyin odi ile yi ni eka ti ko wa awon yan layo ti won sin da se idagbasoke orilede Nigeria ajo ijoba apapo ti yan ojo 25 osu keje lododun gege bi ojo ti won fi ma se imoriri awon orilede Nigeria ti won gbe leyin odi ile ye ti iye won lo se bi 20 million ati awon ti won fowo sowopo fun idagbasoke orilede wa be ba se ndarapo mo wa iroyin kakiri agbaye le ntete si ni Diamond 8.7 FM Ilorin iroyin yo te siwaju leyin danu duro ranpe yi
1: darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme
0: e kaabo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye le ntete si ni Diamond 8.7 FM Ilorin ni ile okere okreju omo le Palestine merin ati omo ile Israeli meji ni won se kopa ninu idoju ogun kora eni to waye ni West Bank eye ti o lagbara ju lati nkan bi awon osu die seyin isele ohun lo waye ni agbegbe abule kan to wa ni iha ariwa ile Palestine gege bi awon oniroyin ti se ro wipe nise ni awon ara agbegbe ohun kan koju oro si awon omo le ju ti won gbe ni agbegbe ohun leye to mu ki awon omo ogun ile Israeli lo si agbegbe ibe ki won to di pe won bere si da gbon bole amon o eka ijoba to nri si oro ile okere ni Palestine salaye wipe opolopo awon omo Palestine na ni won farapa ninu isele ohun ile ise ologun ile Israeli salaye wipe se ni awon onijanduku ji irinse ogun ti awon eso alabo ko to di wipe won wa pa omo ile Israeli kan to si je wipe eyi lo fa nigbati awon omo ile Israeli pariwo pe won ke gbanjare pe won ti doju ogun ko awon laipe laijina ni won tun kede wipe won pa omo ogun ile Israeli kan sugbon won ko so alaye lori oro ohun lo pupo rogbodiyan ti bele ni agbegbe West Bank lati odun 2023 lati ojo keje osu kewa ti awon iko alakata kiti ti se ikolu iroyin leka oro aje owo epo robi tun ti jawale ni won ba bo ti se je pe tele o ti lo soke ole ni $100 ti won ra epo jala iyen barrel kan lagbaye latari rogbodiyan to n waye laarin gungun iha ila orun agbaye bayi owo epo ti Brent o ti jawale ni ida meta si $16 bayi bakan na ni oro ri pelu epo robi ti WTI ohun na jawale ni ida meji le esun marun o le mejo bakan na eyi waye leyin ti owo epo Brent ati ti WTI ti kokko lo soke to le ni $100 tele ni iye bareli kan lojo alamisi ko to di pe o tun bere si jawale loni ti se ojo jimo iroyin leka muludun omo le Nigeria olorin takasufe ni Burna Boy to gba ami eye Grammy tun ti fakoyo bo ti je wipe ohun ni won gboju lori ate igbelewon Spotify ninu awon olorin omo ile Africa to je pe million merin dini ogota ati abo awon eniyan lo ngbo lososu bayi eyi ni o mu ki eni to korin last ohun ko fakoyo ninu awon akikanju olorin meta ti won gba yiju lagbaye iyen Wizkid ati Davido to nti Burna Boy bo ti je wipe Wizkid ri eyan million meji din logun le esun mefa gbo orin re be ni awon to gbo orin Davido je million mokanla le esun meta ni sisentele ifowosowopo ti Burna Boy se pelu omo orilede Colombia Shakira lori orin ti won ko ti won pe ni deide lo fa ki o gbalẹ gba oko gba gbogbo ibi lorilede agbaye ninu awon million eniyan ti won gbo lati opolopo odun seyin ni Burna Boy ti n fakoyo to sin fi ara re han gege bi okan gbogi ninu omo olorin Africa to se fowo re soya lagbaye iroyin leka ere idaraya iko orilede Germany ti kede Jurgen Klopp gege bi akonimogba iko agbabolu won o si ti towo bo we adehun olodun merin ti yo mu ko sise ni iko ohun titi di odun 2030 gege bi iroyin ti se fi lede o gbase lowo Julian Nagelsmann eni ti o kuro ni iko agbabolu Germany leyin ti iko ohun jadanu ninu idije ife eye agbaye iroyin kakiri agbaye len 30 sin diamond 8.7 fm ilorin ka to danu duro lori iroyin na egbe awon koko ta mu wa se ti gbo yin lekan se egbe awon gomina ni Nigeria adunun se idasile ibudo ologun la tuntun merin oga patapata olopa se abewo si Benue o se lere lati fo pin se ikolu ati ipaniyan ijoba ipinle osun se ijoba ipinle osun se titu ile ka ninu egbe onimoto NURTW ni ile okere won se kopa omo Palestine merin omo ile Australia meji nibi idoju ibon kan ni to waye ni West Bank leka ti oro aje owo epo tun wale lagbaye leyin to goke tele si $100 kan owo epo barrel epo kan leka muludun iye awon to ngbo orin Burna Boy goke tente lori ate Spotify eyan million 64 lo ngbo lososu leka ere idaraya awon eyan club sipo akonimo gba iko agbabolu orilede Germany ka to ma lo nje mo pe ni ru ojo oni lodun 2008 ojo ojo buruku esugbo mimo ti oko epo akepo nla kan ti o bugbamu to si yori si iku eniyan mejila be ni opolopo eniyan farapa ninu isele na ni bayi e ti mo bo ba ni onkohun te fe fi tun awon akoroyin wale ti e le pe sori number ibanisoro 0916062756 abiodun akinwumi lo se akojopo oroyin kakiri agbaye ti irole oni oloye dese ijeko lo tun si ede abinibi to mu wa se ti igbo yin e seun pupo be se n tetibo ikoni wa ikoni yin to tawon yo yi akopopo sisun pin ose

0: 77 09. Then we only deport Loniki Ewa Loyin Oyitoje Gidi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan muksinatan ala sayyidil mursalin. Amin ya Allah. Astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayta ya sal jalal wal ikram. La ilaha illallah wa ada'u la sharika lahu, lahul mulku wa la'ul amdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawlan wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Liman mula wa liman nashir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Amin ya Allah. Gbogbo ope tolohun oba nise olohun oba ajo ke aye oba asake orun oba titi nbe ki be bi o tun ma be ohun na lo si tun ma wa nigbati oba si kankan mo ayin olohun agbo ogo fun olohun agbo suba fun olohun oba mo shetani obi mi oba anu oba ke oba ge oluwa ko se nto le se Waidu kosinti olisi Olohun kosinti olisi Waidu kosinti olisi Toba o aseda luluwu Boba o aseda lolola Bositun o aseda loloma Hatowo hatoma atola Koma nisi fe lumia kodiru ala ma yashawu. Olohun kosinti olisi. Turikpe olohun awana la dagwiri ni jejo. Otu wademi wapada wasi ya ini roleto ni okpa ujulu ti rotile ti famu. Okpe yere la jo dagwiri fun awani jejo. Kutuba di jome juye tunji akpade. Olohun obo la obo ara. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Opo ti ku, opo ti lo. Gbogbo ana mo pe bi ta won ton ye na lo be na la wa no pada lo to ba pe bo ya. Ko si be mi yan se le wu kogun to. Ojo kan na ni won daro leyin wa ti won so pe kullu nafsi idaikatu al-maut. Tori pe gbogbo emi te ri e. Gbogbo e na ni o pada to ku. Ni o to wu ko ni o gbe mu ni ti o mi jin ya ti o lo be. Olorun wa dupe o. Ami nbe lo hospital ba yo Olorun a fi yo won o. Elomi nbe lowo lowo. Gbogbo bi yo wu ti kaluku tolo lo ka gbogbo wa mo. Iwo na dupe titi e. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. E yara le le to te ti reti to ta pe ni ile lo ti bere. Eyi to ma wa ni kan ni Diamond FM 88.5. Yo Diamond FM 88.7. Oh gbo eno mi ago. Aba larbawa. Bene abategun eri okada ba o ba ti felu yan e mo bi se mo afolabi o gbo diamond la waifa 88.7 ategun okada olohun to yo so di moto bi asadua tawon yan ma nse fun wa baba larbawa fokan bale sa ma sare koja siku olohun bi kada ro olohun ba de iwo na o gba won le lese merin ategun okada buru pupo mo ba ngbo mi na ngbo okada mi na ngbo moto mi na ngbo mora njo tojo ba de ni kaluku omo mi omo bagbara re si mo en be lo n pe kisa ti o sa ti e tin dele na ko tori pe ni o to so kere le to bojo pa luwa re bayi ategun ne nfe luluwa re la fe ma wi nkan mi olowa bi afogo re bi o ile taja lalu barka baba dono Allah se apa se tawur Nigeria limited ani se bayi banja ye ti gba banje gba tawur Nigeria limited ni subu dano ni subu ara ni subu emi ile taja tewor o kale dada opo ko si nto wa debe to ba ma lobe emi o ma ina ni lo fe ina ni alhaji abdul latif oladimiji baba larubawa awon mi a to pe lo ni yawo merin lere ategun na ni adupe lodo olohun oga mi ayo ti mo pe agbon alaja wa alabi bashir so fun anti awa ya dada ya albarika ya nbe program kan lowo ti won se lowo bayi olohun afanu re bi o ati bere re atari ati pari olorun saje o ja si dunu ibe ba se nko be se nju te nsi gbogbe olorun saje ba nu olorun pade ola muhammadu rasul aja awahu ala bi bashiru sofan ti awa ya dada ya lubarka e se olorun ni je ma pada sibu aya alhaji bashir o abale rubu olorun saje awon karan agbalagba ke le rubu ola amin ya allah baba larba wani bola fe ran awale ti ko to di pe a to ran ra wa leti e ma gbagbe litaja tewore nigeria limited o kale gba silu lore waya yin gbogbo yin te wa ni rin ajo te wa ni ilu kan si ilu keji lo be karakara kwara state yin na ni e ma worry e fokan bale emi sa mo pe ta wero disappointing yin lana ko si ni disappointing yin lola insha allah bi kudratillah ta'ala titi aye ta wero ni disappointing e fokan yin bale a ma ra anu gba lara te word na ni te ba sa ti pe won koko na ni nti o ba si lodo tin ni ilu tin be won boya so bu won ti kale sibe ni pe alase apase tawure nigeria limited lagbaro olohun o gbe oja ti ena won o gbe kan ti o si kan la lagbaro olohun lagbaro olohun lagbaro olohun be na ni bi o se ri nanu insha allah bi kudratillah ta'ala ala muhammad rasulullah baba larbawa ni bola fe ya ni bola fe lo loni ona wa po pupo loni a si toti a ora mo ni won ba olohun mo sa ba wa ko ba wa se ko de je ko gi ba se fe ola nabi ti o se lohun ri e ri pe ko eto yi la pe ni ile lo ti bere abi be ko ile lo ti bere ki la n pe ni ile lo ti bere ji agbe lati iran eyan meta papa julo latori oko yawo yawo to fe awon obi to bi o ogbon mi se lo to obi to obi to bi o a pe ni ya ti baba je agbe ni lana ke kafi ya kasa so nipa ya meta niyan kini wo olohun to fi ko olorun bawo lo se nse so se dede laarin awon mejeji tolorun ko ti o ogbon mi se iwo ya lodo omo o ya to si iwo iyawo lodo oko o ya to meje adapo ah awon mi tatara be won si fi se olohun be yan ba si tatara be yan ba se obi re to ba si obi re o tatara re se olohun ogbon mi se iwo awon mejeje ojora won wala to bi nse bo tin se bo lori wa lati gba ta ti wa ninu oyun a le satan o gbogbo alaboyun aye olohun sa ba wa so yin pelu dunu pelu salam salam ka gbohun iya ka gbohun omo so n gbohun mi olorun ba wa so yin salam salam wala to bi nse lati nu oyun tori pe jo ti kini o ba ti duro sawon iya wa la papa julo wo na ma wo yawo to gbe sile gbogbo eni tin gbogbo agan ko se da kan to n yagan ma be lohun olorun o se ti e na rohun fun o ma wa kaju ma so pe ko olorun fun o laaro ko gba losan mistake ta eyan ma nse nu ma se mistake ma be lohun ko se ti e fun ni ma wo bo ba niyawo ma wo ise mi ti won mo lo nnu yin o le jora won elomi nbe njo ba ti loyun na lo ti be rare elomi nbe yawo re njo to won ba ti loyun ito ni kula bindana ito ni benjeun ito ni benso ito ni adawo ti enu elomi si nbe njo ba ti loyun bi ba tin to bi njo me lo ba ede abosu me ba ede esi omo wu ni ko le lo akaka eno ba tun lo nikun e wa wo iwo ye e wo bo bi won se se wahala bo se se wahala to lori omo o fi di pe won bi wa saye were were inti o si o iya duro leri pe inti o ba si o la buru ko si ohun seru ya won leyan ni sanu seru ya won leyan ni laanu re seru ya won leyan ni toju re o dige were were lati bi irapo re o n gbiyanju ko dide njo to ba subu o fe nawo ri nkan ni o fe nawo mu nkan kan ko fi dide o subu gbi ya won to sare o to gbe o e mo wo wo ya lara omo o ah olohun gbogbo abiamo gbogbo awa ta lobi laye olohun dakun afanu re afogo re bi o eh won ja sagba ko latara awon obi to bi wa olohun iwo won to ni ka ma se fun olohun mo sa fun wa fun wa se kari se fun won were were bo mo ba sunkun ya damu gbogbo bi o wa yin sare bo wa nu e sare bo nu omo mi ni sunkun ko do bi mi le lobi kan to je ko mo re o gbe omo re sile oyan gba ya re tolohun se ni omi tin be laya re obirin mo si ma fowo su bayi n wo pe eh omo mi tin sunkun le
2: tori pe kini yen tin tin gbamu ni gbamu pe o ti tasiko to ye po mo mi o gbe kini yi bonu in saribo wa lenu e ma wo adagba iya yo oro wa pa o ani se okan sele ji mo so ni o dabi erin ni iya o afalabi iya o in jeun lowo asiko tin jeun lowo ti we fomo re tan ko mura ti o de pampas fun ko ran ti de omo won wa fe ma sokun in mo yan lowo o wa gbe oke ni gbe oke pe n korin fun oh so ma won awon agban se kan be ani so jade olomi soro se ta ma won so be obe igban se obe sinu obe egusi ti ya re fin jamalan la ilaha illallah iya won tori e ko mo mo won ko le danu eya bi amo e ni sofu omo eru tala bi amo etu won ni gbe wa ka wa mole bi jahi rasulullah ola muhammadur rasulullah iya e tu tori e ko ju omo won nu oni ah oba kilorki omo mi adisa eh adisa ogo won na lo sanjo fun mi to ba dola iya won odo be won nu o si ora mu ibi to mo won se gbanse si igbanse olomi su won o si ora fowo re ku me I to n ba mo la re lo I to n ti lo eyin obe wa nisin seyin li se mo ko mo ko gbon e kokko le ndina tele tele awon iya wa joun bo mo ba ba gbe kun le mu won e fowo fo ko fun wa abi amo o eni ba so pa abi amo ko ni jere omo eni ba so pa abi amo ko ni jere omo boni tohun oro wahala ti ese boni tohun oro ise iya ti won je lori omo biru eni be eni to ba ni e ma jere omo biru e ba bi ogbo omo wallahi won ni oni jere tori pe wahala to bi se lori omo ki se keke e ja lo sile taja tewu nigeria limited oro ti n ba lo yi abade bi kan ama won kan lo so lugbo we to te n gbo yi Tewu Nigeria Limited ile taja alalubarika o kale silu lo ni babia ko sibi to de to o ba ti bere pe dakun bo ile taja Tewu Nigeria Limited wa ko si emeji o ju ibe fun olowo bo tin mi afford loke lohun anbo

0: 077-0909. Then we only deport. Loni ki ewa loyi oyitoje gidi.
1: Ekabo pada. Alase apase Tavure Nigeria Limited. Ile taja wana legbo ebi tuwa kalesi. Ina legbo ye. Bubu nka to ba wadibe kusin ka to wadibe. Niti dada. Niti tu wo sanara. To wadile taja Tavure Nigeria Limited. To ne bakwa dembe. Anu olon la wafin taja ti wan. Olon se mfa anu sodo wan. Aini ya anu ba ma olon ma josele. Alase apase Tavure Nigeria Limited. Bubu awan kato wambe akafon. Awan biti wan si ton ne ye kasi bubu ena la jeke bo. Bo jen ba uro mi yidi biti mo fe ba di ba alaru ba wa. Ewo wala ta wo bi yon shi. Eri kwa wo ya jo mba mba gbe mba lo mba gbe nkan le mo ten kwe ni. O ne fo wo fon fon wafa. Tu yon mba gbe ba mba fo wo fon yi mo ti e gbo. O le ni problem. O wa mo enu o wa fi fa. Ya kan fe no fa. O fe no fa. Kon mwa mwa renjo kan. Ko mo la ti o tu da re o ta si lo na fon. O ni mo gbe mi. O mwa mi o san jo fon mi. Bo bo o mba. To ba laanu obi re obi na laanu re ngbo wa kekere ni bo ba ti laanu awon obi re iwo na o le ranu gba ke se pe we o ma dagba o de eni to na niyawo e ri pe by time to niyawo tan to de eni niyawo ara ja fala afalabi o de eni to niyawo tan lo di pe o pada niyawo to wa ti o ti yawo na nse oju se ti e o ya to sira wa o eyin obi wa e dakun e ma ja fi ra wa wi ra wa e ma fi ra yin wi awon obi to bi oko yin iwo yin yato si ra won se tin se fun mi se mi tin gbe ri mi so le gbe ma da po bo ba se fo bi re mo pe it wahala ti ya se obi wahala to bi se fun to se lori re ni san fun mo binu re iwo yawo to ri pe oko re nse nsoju se re fun ya to bi nse fun wona ida o le jura won lo ma binu tori pe wona owo ti ya won se ise to se njo kini ana ni wona gbiyanju to nse hun ame ja pa okunrin mi no ni la kai elomi o ni la kai ati tole ati control yawo meji ni o ma sare kun won fe yawo meji won fe yawo meta o sore fun ya re ori wo ti e lo si ori wo lo se fun ya re ori wo lo se to le se to se fun o le se tan ni ya re se daada fun o le san tan o wa se nkan kan fun mama re boyo gbe nkan kan fun abo fun won lowo o wa nso loju yawo re la ila o de ni o okunrin tin se be iya laye o de ni o o ni la kai o gbo mi se mo ton fe ho lon studio o ni la kai se ba akilu o wa se nkan fun ya re boya si ku gba won iyawo re na wa bere nkan lo ni wallahi odalaja gbo ale ana odalaja mo wa won lo nje nli mo mo lo ra nje fun won ni gbo awon kan fu store ye mo ra fun won pada mo tun fun won lo bo tun ma ni suru ni so ma kin fi gba owo so abi kowo kon fi temi lo so irepo lo wa saarin iya re ati iyawo re hun iyawo won ni foju re wo ya to bi o to ni wo pe o se fun iya re o se fun mama so jade mo o gboro se mama so in to ba se fun ya to bi o lore to ba se fun leto to lohun so pe ko se fo bi to bi o bo ba se fo bi re mo je o ma ta tenu re jade si yawo re pe alaja ni koko in to wa owo to wa lohun mi yi alaja ni koko lo fi yanju bukata won kai ma se pamo ni se bi se bi lela ani omo toju yawo re o ogbo mi se ani omo soju se re lara yawo ti ene o amo iwo yawo lodo oko iwo oko so bi to bi o yato si ra won ko jora won o e mo je adapo baba laruba won olohun ni awon agbagba olo ni siwi awon baba wa gba e awon lese masalasi ni alaru won sadua fun wa pe oni si so amen ya masalasi alaru lasimi olohun masa baba duti yin ojita judin moro won la bi aso alaja blami di foga awon na gbo wa ni assembly wa ni odo elesin meji nkan kan tu gbogbo yin na mo dupe fun pupo koda tin wo wa na gbogbo yin na ni adupe fun ni pe e ma je adakun turu olohun e ma je adapo opolopo omo mi opolopo oko mi lo so ya re ati yawo re lo so won do tara won ti o wa le ti o fi wa ki omo re ti yawo omo o ni daraya gbogbo ewo bi eyin na mo nfi oju ti o se ti o da te mo fi nwo ya oko yin eran ti peyin na bi mo o ile lo ti bere oga mi alaji allahu alabi bashiru so fun anti awa ya dada olorun ba won wa pelu aku morajo sunday baba to bi won won fe siranti odun ti baba na ku olorun ojo sunday na olorun mo sase lojo ayo fun wa apade n ba logun fulani balagbara na nbo wa yeah wana lawo ko si da kokan ta ti kokale en ta mo npe ni fidao fun iranti eni oku ta ara ti ta ti pampa re kale ta se fun baba na ni jo sunday ti nbo wa yi e gba wa lalejo ni balogun fulani ni pe gbogbo e ma jia se o bo mi se e ma ja se a se ju jura wa lo ja so rodo oro o gbo mi se a se jura wa lo iwo won yato sira won o e dakun tori olohun ka gora mu niwon ba soki baun to ra si ko wa o gbo mi se iwo oko yawo ma darin ya re atu yawo re ru soju se yawo re fun to ba je to re eyin obi e ma ma la fun wa eh in temi se fun in to ngun losan lo ngun lale to ngun loru so je gun mo so be ah so ku wiku wi lohun wi hun benu e so hun ah wiku wi lohun wi hun obi to wo sunsun baba to wo sunsun to ki omo re mole ah o gbo mi se to ki omo re mole to fun loyun e gbe baba na lo ibi tan tin je arun opolo wo afolabi se lasan ni ki lo le wo de bi pe omo to bi sinu ko si somo ko si ba lajo se po ko si loyun bi won ba se yan won na lo nse rare abi ko ti fe lawon opolo adura won bi tin be nta yi eh awa lo ma re loku ni pe gbugbu eyin obin eda keje pira sakis e ma ma pe si be fa won ko yin mo eh se n te mi n gbe n ti n gbe eru ti n gbe lara re si ya re le gbe ni kai mo so be ki eru wo lo n gbe oru losu mesan ni oba ton kekere ni eh mo wo pe nti wo se opo ju nti ya ti se lo nti ya ti se fun mo o ti po ju nti wo to ba ro leko yo to ti kun ko ti o ba si mo si wo fe ni so di yawo re ni e ya so dodo oro fun ra wa anabi ni kullu la ka wala kana mor e so dodo e ju ke pa ro lo ma ja tara wa ko jora won awon agbalagba lawon iya johun lawon iya johun a le riru won mo awon to ko mo ba won wi o gbo mi se to ko mo ba won wi ti won si to ma se kini ba la lu ba wa oko won mo ba won wi won si tun wa lori kunle won mo wa ki oko mi olowo ori mi adiso go la ilaha illallah adiso go ma binu si mi olohun afanu re afibio gbogbo abi amapata olomo sa jajire omo iya wa ri dunu iya alaji wa sakari iya wa ri dunu awon na ki wa labi aso olomo sa ba dupe fun yin ile taja tewu nigeria limited o gbo mi se o fe ra labido ni o fe royin gidi ni o fe ra te kirun ni o fe ra te gbogbo to wu ko le ma damu re lagbo ara eyin ndun mi ni o iwo to ti saraju o fe wora ko kinkin ye ko slim ni wa ba ya to si pe o wa lo lu awon ogun te pe won wo pe ese se pe abayi ko nkan awe taru e lodo wa o wa normal iwo to je pe o ti slim pupo o wa fe bu kun ara re ni won ba ben le taja te wu nigeria eyin obi nte mo njo wulara yin po belomi ba re olohun bun won o bun wa lebun yi jura wa lo elomi e ba re olohun bun o bun waju o bun leyin o gbo mi se o ni waju leyin eyin ogun afarabi nta si mo wa kinanu elomi be ba ko ba ni waju ti o le gbo olohun fa ni leyin amo to ni mejeji ebun olohun ni bi won na ba won wa re ni won ba ti ora yo won ba ya to se ti yin olohun fan eh ti furo ti de o ti awon ni won wa lo to bi jura won lo ti yin o ni bi le joko si mo lo loru eleyin mo lo sodo alase apase tawo nigeria limited ogun to mo lo ti gbugbu awon kan o fi do dada iwaju unu do wa ba o gbo mi se eyin unu wa o gbo foga o ti dimu ni o wa ni wa to mo lu abi to pe oko re ni ori mo wa lu oko ajami atajami ni ejo mo fi ma fi dun ayin nu laarin ara yin ile taja tewu nigeria limited ko sibi ti o si nilu lo ni wa yi papa julo head office won wa ni adugbo kilele ladojuko ile oladimiji ni kankatu to ba tin bo wa lati gambari o ba ti ku ni popo fast ya ni do lesin o wa legbebe wo kankan bo kofa ile kan be tan pe ni oladimiji ile temi mo ti jade nu kofa ye office tawo nigeria limited wo be n to ba bere o ba pade won be ni albarka garage albarka to wa ni giri alimi albarka garage tan won wo ko iko ibadan ye ile taja tawo nigeria limited won wa nbe won be ni apalara ta ba n lo si ale ikimo won wa nibe won be ni sale koto ogbo mi se injunction ta le koto ye tawo nigeria limited ibe nbe won se nbe ni emia sud laduju kole alaya won wa nibe won wa nbe ni ogbo mi se ni tanke ni biti pa garage ye lagbaro olohun won wa nbe wo be nto ba ti fe o rira ni rorun won se to nbe ni ta ba nbo ala ti sale aluko ta fe ma lo soja tuntun legbe banki ta npe ni micro finance bank ile taja tewu nigeria limited ibe nbe na gbogbo nto ba wa debe lagbaro olohun bi ku dira ti light ala o ba pade lagbaro olohun afanu olohun wa fi be lohun ile taja tewu nigeria limited olohun ma jojona fafa leni ti o ba wa gbo number awon ti won pe jade lekan je kemi no tun pe fun mobile re ko si muwe kokko sibe number tewu mo fe pe yi o ti won ni o ni ke si temi o 080 30 075 1690 lekasi 080 30 075 1690 yin to ton pe si won lenu mi ya yin pe pele pele engineer Abdulrasaq Olawo ma de male baun 080 30 075 1690 number tower nigeria limited pelu ogun olohun bo ba ti dele taja won gbogbo to ba fe in wa nbe awon tesuba alalubarika ti yen le fi pe olohun ni rorun nbe lodo won ite kirun daada to wa lati saudi arabia nbe lodo won awon perfume to da ofe jade iru ni jimo yi o da anabi lo da ko wo so tuntun teyin o lu perfume daada ko lo sara nbe ni taja tewu nigeria limited ogbo mi se awon turare ti yen fi sadua awon to gbe nta olohun awon to lohun fadua ro lorun loru ọtọ tuare tuare adua bi se nlo soke olohun la malaika e so kale eru mi ni npe mi un oye lo yi kare adua re o gba ni rorun ogbo mi se awon isogidi to jesu alalubarika gba nbe lodo tawo nigeria limited olohun afanu ra fogo re bio alase apase tawo nigeria limited olohun je abanu subudanu nbo nle nbo loke laburu olohun je ko wo kokolu oro yin ola muhammadu rasulullah baba to ni kan ni ta wa yi na oh baba wa fi olu baba dada baba lubarika be sin sin na ni e ma se eyan ni ma se ru dada bayi ko ma ri dada gba o olohun ni je subudanu gbogbo en te darun kan dada bayi kale ka ma to re mi gugun fun yin ni olohun ko ma ku re mi ati yin ati gbogbo awon ti won sise nu staff bi bayi olohun ko wa pelu eni kokan wa ola amina ya allah to imi omo yo lolufe yin na ni Alhaji Abdulatif mi mo ra temi lo fanfan ne to ba fe pe mi leyin eto o fe biri biri kan abo fe bo mi kan machine mo ni mo gbe wa otutu lo ko se mi laya ti e gbe nsi fikin fikin lati kan awon fe yo nda moto fun mi na gba baba oto lati mo lo moto wallahi nji ni olohun mo sa wala nabi eni ti o sa anu mi ti o gbo mi ti o se mi na laanu olohun mo sa je o gbo mi e fe pe mi sa kesi kan ni e fe biri leta ja te wi nigeria limited na ni abi mi gangan le fe ba soro pelu message ko kan te fe ba mi so number ti mi ri ko pe meji 080 30 075 1690 lekan si won lenu mi ya 080 30 025 0212 abi be ba pele ohun ti o le pe 081 3 meta 46712 081 3 meta 46712 baba la bana ni o gbe lagbaro olohun asele yin olohun mo sele lati mo ipade wa ni jo mejo olohun jo ja si dunu allahul latif bi ibadi yarsuku man yashaw wa huwa qawil azim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

lakarale erewa lakeru ona mo de wara wara bi eji ale mo de wara wara bi eji owuro mo su si de papapa bi eji yaleta combo eku amojiba imu gbongbo ona mo kiyin ku amojiba ise mo wan ki wipe eku amojiba mi bakoma ni mo tun kiyin o wipe eku ami ti gbo mi gbogbo bi te tin gbo mi ni wakati owo yi Opa ni fele du mare oba koda ye oba sheda orun oba to mo wa to ti fun wa ni ore ofe te fin gbo mi wo mi kete kete ose to lo la ndagbere fun ra wa lori eto ki wa se mimo se wa o ki se agbara wa ore ofe olorun lemi ati eyin rigba ta tu fi ni anfani lati ma gbo mi kete kete Eyin se ndarapo mo mi lori eto yi fun igba koko.

0: Ọlọrun ọba mi o ọba ti wa nipe kan ta si n wo ni gbogbo ibi ọba ta ri ni gbogbo ibi to si wa lọna kan o ta wa lo mo bugbe ere Ọlọrun
1: ko wa o se ni to mo
0: o ijade lale oni
1: ade
0: e mo pe bode ba wo gbo agbara dagboru
1: ka daru ni
0: o wa roju wo goro dagboro si asia
1: be ni
0: ade lale to ni akafe emi wa ti jawe gbegbe mo dara su ko
1: be ni
0: o jawe abafi mo dara su lele
1: oja
0: ti wa gumo gaga lo gaga lo mo dara won okunrin o
1: ka ri omo
2: yi
0: ade lale to ni ni o
1: ati de o
0: ka si Ọlọrun Alo lọsẹ to koja ni ijejo nu
1: agbe
0: atun pade loni
1: adupe
0: ninu anu re lo ja pade loni
1: ori
0: pe awa puro fora wa ni o amu soro wa do to
1: adupe
0: la mo yan Ọlọrun kabiyesi re ogori
1: kabiyesi
0: aranda o
1: aranda ko
3: ya gbo ya ju okunrin okun ya gbo ya ju

0: alawele o
1: endahun
0: o dodo yin niye
1: o kaabo
0: keke tun re this washer ni won pe
1: to
0: n ta fi fo awo ninu ile ni
1: o
0: this washer ta wuye bo na lati sawari o na
1: a fe mo

0: bi wo se n ba baba alabule o this washer ti mo wuye eni kan be
1: mo fe mo
0: obirin na ni Josephine Cochran
1: iban
0: Josephine Cochran ki mo pe
1: Josephine ko oka
2: oko
1: ibo ni ko lo
2: we a mo odo baba labule di
1: ah you do mami ko sa wa won gbegizi ato be yo
2: eh ato bi obe won pe ran oje agba ti de na
1: eh be ni
0: o da baba labule o in ta nso yi this washer ta wuye
1: oni
0: Josephine Cochran ta wuye
1: 1886
0: ni o
1: 1886 ope
0: Josephine Cochran lo se be to sa wa ri awoje this washer ti
1: o seun
0: obirin na ni
1: be ni
0: na to pe tu
1: o kare

0: Lucas.
1: Mo dan o.
0: O ma to dodo ti e na niyan.
1: Be ni.
0: O ikankan na tun re o.
1: Oya fe mo.
0: Actor ni je. Actor ta wu yi. Eni kan bi obirin na ni.
1: Obirin ni.
0: Diani Crotio ni je. Diani Crotio yi.
1: O
0: na gbianju ti e. Nigba na lohun.
1: O gbianju.
0: A o gbianju o.
1: Be ni.
0: Won ti e tun o sawari actor 911 ta wu yi.
1: Won
0: ti e npe kini won ti e ma pe ni CPR. Mannequin CPR mannequin
1: ayira da
0: actor 911 o adupe diani crotio
1: o
0: na se bodi
1: o na lo se

0: any kenny o ma pelu yin won tun ti de dodo ti e da pada niyan
1: e kaabo
0: o da en kankan na tun re o
1: ti mo
0: fe ko tun mo lodo ti e na
1: mo fe mo
0: diapa ninje diapa diapa ta wo yi won lo tan ma nwe mo yi di omode iyen tan ma wo bi pampas lasiko yi diapa ta wo yi o da bo lati se na
1: mo fe mo

0: Bala wule o.
1: In down.
0: Oh oh. Mm. Ani e farabalẹ ke gbọ.
1: O da o.
0: Eleyi ti mo n ba bo yi oro nipa bag ti mo wi o. Obin na ni Margaret Knight ni nje.
1: Beni.
0: Margaret Knight ki mo pe.
1: Margaret Knight.
2: Ah. Isule du beje lo se.
1: Eh isuni. Bala tazi isuni.
2: Isule beje. Allah bi o je bi o je ku lo ro baba.
1: Yo da fun
0: yin. Margaret Knight ti mo wi yi baba. O gan ni won pe ni mother of grocery bar. Mother of the grocery bar.
1: Yo da fun
0: o. Seri o nigba na lo se awari awajade le ise bag kan. Won pe ni Eastern Paper Bag Company.
1: O se won.
0: Awon bag oni paper yen ni o.
1: Beni.
0: Eastern Paper Bag Company.
1: O se won. O se won.
0: 1870.
1: O na je.
0: 1870.
1: O pe.
0: Beni
1: o.
0: Lasiko gba na. O ti
1: pe. O pe.
0: Onajin. E ti wa mo na ni e.
1: Ya ku rire.
0: Lori eto ta pe ni aranda o.
1: Ara

0: Olugbenga.
1: Mo gbo.
0: O da ti mo wuyi. Eni kare Faleri Thomas ni je. Faleri Thomas. O na lo si kini lodun 98 lo si ti egbode.
1: Iye
0: ilu san transmitter lele itu
1: se o. Be ni o se.
0: O gbianju.
1: Be ni.
0: O le ti mo na ni.
1: Mo ti kole ba.

0: labule o
1: nda o ma fe mo
0: anemometer ni je anemometer ki mo pe
1: ati le momometer
0: Oda baba o e fara wale ke mo ba ti se
1: oda
0: lori eto arandawo

0: Mo fa gba se yeye mo fa gba se yeye alaye la nsi fun ra wa
1: o baba le ibo ni aba se
0: won ko mi le ibo ni esun eyan mo mi
2: to bala bole o
0: in down
2: for anemometer ti mo wi yeye
0: beni
2: mechanical anemometer ni mo wi
0: o seun
2: mechanical anemometer
0: oye
2: lodun 1450 yen 1450 then e kan ta le gbagbe re Leo Battista Abati ni je
0: o seun
2: Leo Battista Abati omo le Italy lohun ni
0: o seun
2: lo sawari awa jade yen mechanical anemometer
0: o kare
2: lohun.

0: nga
1: ọkùnrin lo kì í sí
0: o báwọ náà bẹ yẹn nu
1: bẹẹni
0: automatic draw ni leyin jẹ ma gba pe ọdun 2029 la sawari aspirin ti o
1: bẹẹni aso
0: ni mo wa nso nipa automatic draw ti mo wuye awon meje kan be ta le gbagbe won o
1: e ja mo won
0: oruko won di otin ati liu ewit
1: odi meji
0: di otin won atani keji re liu ewit
1: eba
0: liu ewit o sawari awa jade yen sliding automatic draw ni o
1: imo won so
0: sliding automatic draw ni o
1: lodo
0: 1954
1: o na pe
0: won si

0: won ti so mo ni lale oni baba tin so nipa awon elo to nbe ninu laboratory a tun mo so awon kan mi na a mo se lala fi bo loni ni
1: o da ba na
0: ta yo ba lugbenga o machine ran so ni o eh fa won tailor yen awon ran so ran so
1: mo se o
0: mo se o
2: awon mo ni dara nu
0: be awon mo ni dara o da na gba na ni o da fun
1: o ami o
0: machine ran so e je so kekere nipa re
1: ki
0: to pada sori awon kan ta tun lo ninu awon laboratory
1: wa a fe gbo

0: mo se n babo
1: be ni o
0: baba labule gan ti wa ni kan
1: be koda ade yin kan o ma de fi lagan ti wa ni kan
0: be ni kan re ne astrog ni nje eni akoko ngba na lohun eyi to ko dase wonu inu osupa ni ogunjo osu keje odun 1969 ipo ya agbagbe re na
2: be ni agbagbe
0: nipo pe eni odun meji le ni 80 o mo se be o gbe bebe iyen ni ojo 25 saturday osu keje odun 2012 mo ni
2: Laboratory.
0: Oh,
2: yeah, that one.

0: ipe ti mo so nipa re ye and probe ninje o si awari iyen clap meter kokko jade lodo 1948 to se ti e ni
1: o iyen
0: oni wa 80 degree iyen ni o oni wa 80 degree ni mo wi o iyen clap meter oni wa 80 degree o se bode ngba na and probe ona lo de ti mo yi lori eto fun tale eto ni ba se murale na die die lori eto ta pe ni aranda o